0: kabataan nga nagblano og vlog propaganda. May kalabdanan sa impeachment case. Batod sa reklamo ang maong kampanya, giingong may kalabdanan sa impeachment complaint nga gisuportahan ni Representante Laila De Lima.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon, kagiatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated, nisangat og resolusyon ang Magabayan Block aron imbestigahan sa Kamara ang giingong red tagging online harassment og disinformation nga makalihukan sa Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sa ilang House Resolution Number 10 sa Ilago, Kabataan Representative Rini Co og Acting Representative Antonio Dinio nikutlo sa pipila ka PGMN videos na naglambigit sa mga progresibong organisasyon og Makabayan Vlog sa Communist Party of the Philippines og NBA. Gusto usab nga may balaan sa mga magbabalaod kung adunay mga pundo sa publiko nga gigamit aron girepost o gipromote sa National Task Force DFLCAC ang maong PGMN videos. Samtang balita sa gawasan nasod, nga giatud ganiyo sa Don Carlos Watt og General Manager, nikabat na sa gibang naggasto sa US sa pag nagpadayong gubas ng opisyal sa Pentagon nga mas taas kinis og $4 billion sa milabayng bulan nga naa lamang sa $25 billion. Hinunsa pagkwenta ang maong $29 billion nga kantidad sa gasto.
1: International News.
0: Korea Militar ang Korte Militar consentence batok sa duha ka Defense Minister Lee Siang-fue. Kinigumikan sa kasong kahiwian o pagdawat matur China nga pulos na hukman o bribery ang duha ka ni General. Isairan nga adunay duha ka tuig nga reprieve ang silot nga gi-convert sa tibuok kinabuhi nga nagpagkabilanggo o walay posibilidad nga dos anyos nagsilbing Defense Minister sa 23 samtang si Lee Siang-fue sa 68 anyos mo'y mihulib kaniya apan wa pa'y 8 kabulan sa pwesto niya doong 23-an.
1: Radio Kaibigan N.
0: Gikataho nga ang it sa kadaghanan sa ilang mga missile sites o mga platform sa gipaglusad sa ilang mga declassified U.S. intelligence assessment nga gikutlo sa U.S. Ang taho nag-ingon nga ang mga ahensya sa paniktik sa Amerika nagtukod pag-usab sa kontrol sa operasyon sa mga nagunang infrastruktura dahil pagkahuman sa mga naunang pagkabalda nga nakaapekto sa mga bahin sa ilahang operasyon. Kainumduman nga ang U.S. bumba sa ilang mga military sites. Apil na ang mga infrastruktura, paglusad og missiles or ceasefire, matod ni U.S. President Donald. Si Russian President Vladimir Putin niingon nga ang art makahimo sa paglibot sa kalibutan og 35,000 kilometers din makatutan. Kinihuman ilang gisuwayan karong adlaw kung kagahapong adlaw ang usa ka bag-ong intercontinental ballistic missile isip bahin sa mga paningkam sa maong nasod. Si Putin ingon nga ang Sarmat kon Satan 2 usa ka domit sa Russia sa katapusan garong tuiga.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan ninyo sa Don Carlos Water District, ang nag-unang prioridad sa ini US President Donald Trump atol unya sa iyang pagighimamat sa iyang Chinese sa Beijing. Sa wa pa siya mubiya sa White House, si Trump ingon nga dili ang kasamtangang pagpanagkita apan iyang ang panag-istoryahan ay unya nini. I wouldn't say Iran is one of them. To be honest with you, very much under control, matod ni Presidente Donald Trump.

0: Wala, wala, wala.
1: Bakit ikaw pa ang gituo ko? Mana diha.
0: Wala.
1: Sana nguyab pa, murag iro. Sunod-sunod, siging simot-simbo. Pag humana, gisurrender ang bataan, asawa na, gituok na kaay. Magisikari ni Panoy. Aron dipinsahan, matod ba? Gisundan kinis asawa, aron pugan apanaso. Ko ang biktima, o gituok ang ihang asawa. Ikuha o kutsilyo ang babae, o gidunggab sa tiyan ang iyang bana, kinsa nakangkon o samad sa tiyan. Girespondihan sa mga tanod sa barangay ang namaong pangitabo din atol sa ilang pagblatter sa barangay sa insidente. Nakahukom ang lalabo ug wala nilang kinigitaho sa kapulisan samot nga duna sila'y masuso nga anak nga sa iyang kaipon. Mo lagi na lagi diha. Ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Ida na lang sa bayad tambalan. Malay ang asawa naghinoktok sa iyang nabuha. Samtang naghinoktok puro sa bambana nganong iyang gituok ang iyang as iyang gidunggab ang iyang bana. Nagulat na lang unta to siya sa ilang pagumano gawa. Wala, wala, waya. Lain na lang unta to ang gipadunggab. Alas, alas, alas, dire, dire, dire. Diha, diha, diha. Kana, kana, kana, kana, kana. Kana, kana, kana, kana. Kana, kay paghuman. Ugaling, likang. Mao lagi na. Astilan, oy. Palabiasan ang kasuko. Relax lang. Naluha. Kay ikaw, akong himaya.
2: Himaya si mata. Kana lain, o kanta. Kaya murag, adiado. Yung siguro ng kantahan na, doy. Kaya kong himaya. Oh my God.

Ilaling anong gidunggap mo ako, oy Tarzan. Ngayon na mong doha ipagpakog. Pasaylo at daling kalibutan. Mogad ato butago mga balita. Ngagyatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plaza pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang plus. Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. Samong President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagaleo. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dagaleo. Technical Consultant, Gerald Roy Dagaleo. Station Manager, Stephanie Yote. Sa

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9.21 sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumang na. Dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaini. Ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: O galingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang printing services.
3: Ang GRD Printing Services, barari, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Ang mukaon, apan, huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga gible sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste, pagana sa kaon, sad isudan.
8: Sukad ka ron, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste, sa gustong igo ang kahala to kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos of sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Itong June 27, ang ihang papa, ano gihapon to, kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige man. Human, yun na mo ang lubog. Yung Max, uy, murag dila na maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa Video Max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan.
11: Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
12: Yes, Igan.
13: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atimi ko, tapos yung mga tiili na mga yan sampot. Ang akong ginapambala,

0: aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro tapos ang yang sa naulian. Ang ta siya hubag mo yung yaplas, din boto, din naulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay tuwi kay siya panalangin nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma?
0: Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan?
0: Nga naminaw karon nga mo gamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y pang mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, paso, samad akong ulo, murugid akong kita at ang sila magagamit po ni Ining Haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa kalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan
3: sa gikan ug sa abog kita mubalik ang pangutana homes atong maduolan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan ug kasun bukidon ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao Llano del Sur Villanueva Funeral Homes.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabaratotan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services.
6: Clean printing, outdoor and indoor sticker, personal printing, calling cards, Panaflex, or very clear invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
4: Wa kanay pangitao, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida.
7: Elipes.
9: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend. Jelly paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun na Fuego Blend Chili Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon.

0: Uno 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, palig pala ila, and then taga-asa. Do akop kiari Manolo. Yes, igan do do. Unsa may ato ipaabot sa kanginan? Okay, sige pa dayon igan.
2: Ay, ako ni singi palitan og bitin magpastor dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka magili kay siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan pastor dan sa lima. Tagka na siya pastor dan gibawa dili na pud siya tarong. Tapos magtulog na pud siya tarong sa kanya karon. Pasalamat ko pastor dan. Sa lima akong gipalit na kanunan ako madungog sa radyo. Ako ito ning na mapawal na pamatulan. Ako makaayo sa balatian.
3: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, mga tarpaulin printing na asabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Na asabtay duke t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mo 98.5

0: 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan.
1: Oh, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
2: Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa...
2: Isumbong mo kang iman kaibigan.
4: Kayo sa budag. Kamu padayong naminaw sa itong programang Baruganan Kaibigan sa 98.5 Ciudad sa Valencia. Valencia City, Valencia. Thank you very much every day. Sa mga taga-Gipo sa Buanga del Sur, labi na diya sa Barangay Ray. Barangay Radio diya sa Gipo sa Buanga del Sur nga kadaadlaw nag-hook up sa itong programang Baruganan. Good morning sa mga sa Radio Kaibigan Sultan Kudarat. Thank you very much sa inyong pag-hook up diya sa Radio Kaibigan Banisilan, Radio Kaibigan. Lagi asa to. Ginihan sa misami suri.

Dal Radio Kaibigan Member Stations diha sa Agusan del Norte. Gana ka hook up sa giniang tagas asani sa Denalin Arceo Amaro o Agusan del Sur. Ay, unsa unang ninaitabo sa takto maginaginaingon lagi nga there is no permanent friends and permanent enemy in always that what we call there is always that what we call permanent agenda. Isang iguman ang tag-election, panapli na dayon. Servisyo dayon, dili kay. Ahay! Jan, benta sticker, mutin sa iyong asakinan, gamit ang nano, ceramic o 3M. Sticker sa track, multi-cap, o tanang klase. Sa tanang klase sa school and office uniform, subaga athletic uniform. Anana sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-8410. Si Jan Jan na tinggang tag-iag, dagdumala sa Jan, benta sticker. Ay, dira, gusto mo. Aga kini ang biryani. M's Biryani House diha sa Lumbo. Dali ra na tultulan kay dawad dapat ra na unahan ra na gamay sa Rusi or before Rusi. Basta next to Rusi going to Lumbo gikan kag Lumbo after Rusi. Diha wa man na lang gipinturahan og yelo niya na itom nga lideri nga M's Biryani House. Kay lamig yo kay nang ilang biryani diha. Balik-balik yung kaos indian jang. Chicken beef biryani. Beef masala, egg spicy with the pita bread, chicken curry rice with the kini biryani rice. For bookings and reservations, pwede mo tawag 0915-746-3266 og 0951. Again, 091 og 0951-808-1. Ma'am Gigi, urungan ang dagiag antik yod nga biryani rice nindor kagapon dito na sa Gunamahaw. Hallelujah, lamig kayo. But yun mong authentic Indian foods diara mo sa IMS Biryani House. Sakto Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat o mga bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trace order. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaalang ang dagiag, dagdumala ang buutan kay Koy. Ano ka, hindi po gusto ni mo dagan. Dagan ka dahil, Adam. May buutan ka man kayo niya, matinabangon. Ano mga taong matinabangon? Ano, paligoron? Kampanyan. O, abigang pinuro. Amo to. Kabalo. Bernard Reister and Sofia trading and agribet. Basta bugas. Walay sagul o walay baho ang mga trading agricultural feeds and agricultural products. Unahan rana sa Rito and Isid Bernal. Sa ato mga politiko, pwede ba doon namihangyo? Ganyan niyo. Dangan sa ninyong away. Oy. Asikasuhal sa ninyo niya do problema ang gaganyan ang ekonomikan hon. Ayaw at kasabot. Good morning, the ice. Bed of energy. Naga in the department, sana? Regulatory Commission. Aliho guno ko. So siya po ninyo makatando ang presidente. Niingon lagi atong presidente. Nga kung role one-time increase, ayaw ninyo utay-utaya kay inyo naming ginadula-dulaan. In fact, bida ninyo, ayaw po ninyo himo ang bugok ba nga gatubil. In every centavos, labi na kami mga empleyado, every centavos counts. Una, lisod kayo. Una, inyo ming anaon, makagaba biya miyong sahay. Gabaan o niya mo, tingala mo, nanghubag na ninyong liog, mura na mong kubra. Tingala mo, saan mo na kong liog, ni busikad man. Ang kubra na gumpirmin din, di ba? Makagaba na, kugaba, sa tinuod lang. Ay, naku Lord, hallelujah. Gabi isa, ato ang sinado. Kinsa ka to? Ato. Pero ay habit na ba day ang barangay and SKL October unsa tong pizza sa October ha ang filing October maghapon to niya ko ana 10 days rang campaign plus nga managan barangay captain barangay katanggo niya ang kabataan ana kadlaw ang kampanya gamay rang hinatagay. Ayaw mo kagool kay gamay rasad ang solicitation. Solicit. Dili man solicit akong tawag na. Tolicitation. Tolis sa atuwang.

0: Ανακνακό να
1: πουλήσει τέτοια. Μόρα γκουάνα μαγγε και ώρα να πει που αγκάντα σαν τον γκασί την κόπη με τον παλάντζα. Μαγγίνα η χίνα η νακό ο παναμίλη. And now, and so I face. Dungani mong awit. Maghinay hinay na usap datong labaw makagagahom ngamoy na panalangin. Og labaw sa tanan, sagalan kanimo Ginoo, mat kanimo. Lamong pinakamakagagahom sa tanan. Much man nga naminaw ang among pagyugbo ng among pagpasalamat kaninyong tanan. Regrets. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, yeah, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Clinical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iote. Without exemption. Sa tunga Finance Officer Bernadette Sanctuarider May Degogios Belga. Resitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong mga broadcaster, Taritisa, Rayando Relimkin. Yes, kini si Romeo Chiang Jr. mo ingon, ang lungsod nga mapasagaron mo ay magkapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagabana, mo ay magkahatag og galig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.

0: 98.5
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawak
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
3: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Nakaplas po ka aroma na eh.
9: Oh,
8: mo ganay
9: papalis ko
8: tong pag-ana
9: ani ka
8: di stagum nagpalis ko duha.
9: Oh, okay, duha
8: ka aroma, okay. Diyan pa na ko nindot gyud kay nagulong man tong nangulngul. Oh. Ramas gyud sa panalangin na ang gyud sa Ginoo ang imong mga kuan tambal kay.
9: Okay. So, imong punto nay nangapras kag aroma, nawala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong. Oh, nindot na
8: kay pagtulog nako karon ba. Salamat kaya, sa
9: Ginoo na ya. Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako, kuwan niya. Tiyo, pamila, kuwan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwi.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami, ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
2: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
3: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
3: Naapari ay na!
6: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
2: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
3: doon na ta diri no.
0: Accessible og affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
14: Actually, sir, di-try lang yung ko ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Ganyan, nadungog nung po na ako sa ko ang kailas ng user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
13: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
14: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
13: 5 months.
14: 5 to 6 months. Oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
13: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
14: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng BG Max Plus, sir.
13: Okay, sir. Salamat, sir.
15: Yes, Egan.
16: Magkasimo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makariyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makariyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
15: So, aroma herbal oil ka? Igan.
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit po ni ining haplas.
15: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
15: Okay.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Teresa Gaga Colonia, Group 3, Colon, Valencia City, 73.
8: Gagamit ka
7: ng gagamit ko.
8: Hindi na
7: sa oran nagkagamit ko, nilaulian mo ako, nagpalit ako kung otro.
8: Sa higibatin ko
7: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na ay diabetes gamay na kung sa pangkapuyon ko dali ulian man
8: maingon ni mo sa BGMAX.
7: May salamat kay sa kuan kaning BGMAX nga ulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BGMAX kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano kung magastuan ng anniversary, uy?
11: Nagkunot pa mo
10: ng aktang ni Muyots.
9: Dahil uway mo rin makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancin Beauty ani Dai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
16: Kinsali pala yung taga-asa?
17: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Arthritis.
17: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
16: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat kayo sa pag-testify.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
10: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Valencia.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikay yan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
3: Angat agad!
4: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
5: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
6: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpalig-on sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatan-unan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
5: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasi.
6: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
4: Kini ang Angat Agad Year 3.
3: Angat Agad!
7: Gikan sa hawanan sa lokal nga pagagamhanan sa Dakbayan sa Valencia. Aniya ang inyong programa nga maghatod og impormasyon alang sa kalambuan sa tanan. Kini ang Angat Agad, Gender and Development Awareness Radio Program. O aniya ang inyong mga magsisipya.
8: Maayong buntag sa tanan, maayong buntag Bukidnon. O ganyan na po kita sa atong programang Angat Agad Gender and Development Radio Program. Nga hatod ka nato sa atong lokal nga panggagamhanan ng atong Dakbayan sa Valencia. Sa tanan nato mga suking tipaminawan, mag-uban-uban na po kita sa usa ka oras nga tulmanon. Di nato pagkahisgutan ang mga programa o kalihukan dini sa atong dakbayan, mga kalambuan o mga kalihukan diri sa atong dakbayan ang may kalabutan sa gender and development. O karon mga higala, mag-uban-uban na po kita sa usa ka oras nga tulumanon. O hinautot, no, kamo naka-plastar na. og paminaw sa atong programa kay karon, no, grabe kay importante nga ato ang mabalaan kung unsa ang ato mga discussions karong adlawa. Og ayhan ato na pagkasugdan mga higala, no, ato sang itimbayang ato ang inahan sa atong dakbayan nga dako gyud kayang gihatag nga suporta sa ato ang programa sa gender and development. No, ato ang very own city mayor, Mayor Ami G. Galario. Kauban syempre ang suporta sa 10th Sangguniang Panglungsod nga gipangunluhan ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. And of course, no, ato pong itimbaya ang ato ang former mayor ning atong dakbayan sa Valencia, former Mayor June Galario, nga mao ato ang consultant o spokesperson karon sa lokal nga panggagamhanan. No, dili po nato kalimtan o pagpantimbaya ang ato mga kauban sa buhat sa lokal nga panggagamhanan. Una-una na diha, no, ang ato ang City Mayor's Office, maayong buntag. And of course, ang ito ang buhatan sa Public Information and Assistance Division ng gipangluhan ni Mr. Aaron Rempujito. Og sa ito ang Gender and Development Office of Valencia City, Bukidnon. Karon dai mga higala, no, live kita o sa ito ang programa sa Gender and Development Office Valencia City, Bukidnon. Og on air pud usap kita, no, sa ito ang mga tag-sa-tag-sa ka mga radio sets sa 98.5 Radyo Kaibigan. O kanon mga higala, doon na kita ay mga bisita nga nagikan sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Poblasyon ning atong dakbayan sa Valencia. Kaya karong bulana, no, nakita na ko sa usa nila ka post sa ilahang Facebook ka account, no, sa SK Poblasyon nga gipangluhan ni SK Chairman Therese Flores sa mayong buntag. Usa ta na mga kabatan-unan dinhi sa Barangay Poblasyon sa atong dakbayan sa Valencia, mayong buntaga kaninyong tanan. So ato ang hisgutan karon mga higala, no, ang ilahang umaabot nga programa sa Menstrual Health Awareness Month karong bulan nato sa May. No? So itong milabay nga simana mga higala, ito ang gihisgutan din sa itong programa, no, ang HIV and AIDS Advocacy and Awareness Month. Ito may kalabutan sa itong Candlelight Memorial at itong milabayang monthly convocation. So karong bulan sa Mayo mga higala, wala tayo laing pag-aisgutan, no, kundili ang health sa ato ang mga katawhan dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. O karon mga higala, ato ang makauban sa atong programa ang mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod. Sa Sangguniang Kabataan. Okay mga higala, so ato makauban karon, no, ang mga miyembro sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Poblasyon ning atong dakbayan sa Valencia, no, gipangluhan ni Ma'am Therese Flores ang ilahang SK chairperson, no, dere sa Poblasyon. No, karon atong makauban ang duha kabanggitan ng mga SK members sa Barangay Poblasyon. Atong makauban diri karon, no, si Sir Winnie Ocho and Mama Daniela Toledo. Si Ma'am Daniela is ang ilahang Chairman Committee on Health sa SK Poblasyon. So karon mga higala, no, atong pag-aisgutan katong ilahang programa para sa ito ang mga kabataan ug mga kababaihan. Dili lamang diri sa ito ang barangay sa Poblasyon, no, ipaabot nato sa tanang mga lugar ug sa tanang mga naka-tune in karon sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga radio. So karon mga higala, itong i-welcome sa itong programa si Sir Winnie and Mama Daniela. So na ato ang mic sa tubangan.
0: I am Daniela from SK Poblasyon, SK Kagawa, Chairman on Committee on Health.
8: Okay, how about...
9: May buntag sa tanan, no, labi na sa Barangay Poblasyon. By the way, I am Wenny B. Ocho, Committee on Social Inclusions and Equity. At the same time, SK Kagawa ni Madam Tres Flores.
8: Okay. So kani diri mga higala no na atuan naman gyud ni makita sa atoang mga programa sa mga kabatinunan gikan pud sa atoang Valencia City Youth and Development. Mga higala no na atuan naman gyud ni makita sa atoang mga programa sa mga kabatinunan gikan pud sa atoang Valencia City Youth and Development Office nga usa gyud mga higala ang SK Poblacion no sa pinaka

0: Tibo nga SK or sanggo niyang kabataan diri sa ato ang Tibo o Dakbayan sa Valencia. So ang ilahang mga programa dili lamang ga revolve sa ilahang mga dili lamang ga revolve sa mga programa nag revolve usab sa kanang participatory nga mga programa no nga pwede mo participate bisan pa ang mga kabatan-unan nga dili lamang gikan sa ato ang pag-aisgutan karon ma'am and sir no ang inyong programa nga Menstrual Health Awareness Month. So karong bulan ano aduna kitay Menstrual Health Awareness Month. So kani para ni siya sa itong mga kabatan-una. So ang mga even ang mga inahan nga naga-experience gihapon inung danon nga ato ani siya tutukan og pansin or hatagan og pansin. So masumagsugod ta kay Ma'am Daniela no kay man sa health sa SK Poblacion ngano man nga nag spearhead mo og ingon aning
1: mayong buntag utro sa tanan no gi spearhead ni namo sa SK Poblacion kay we believe nga ang menstrual health dili dapat gyud siya ikaulaw or itabo topic sa panahon karon daghan gihapon og mga young girls nga kulang og mga og kulang og access sa information og sanitary products. Amo nga spearhead ni sa SK Poblacion aron mas ma-educate ang mga kabatanunan, especially ang mga child youth nga gaedad og 15 to 17 years old. Aron po nga mas ma-promote ang proper menstrual hygiene and self-care pod sa ilaha.
0: Okay, so importante kayo nino kay dili tanan pod mga kabatanunan privileged enough nga na ay mga parents na ay mga ginikanan no nga mo guide sa ilaha sa ilahang menstrual journey. So na uban nga wala pa kabalo nga mo na day na ang gakaitabo nga normal day na siya o isip usa ka babae. So nindot siya nga program no nga inyo hang gi spearhead. So sa ako ang next nga kaunsa man gyud ang inyohang tumong ani nga programa.
1: Ang main goal lang jud na yung ani nga programa no is to raise awareness, educate the youth og maghatag og support sa mga bata nun, especially the young women regarding sa menstrual health. Gusto pod namo nga ma-feel nila nga safe sila to ask question and openly talk about menstruation without judgment.
0: Yes, so sa papas ako kayong kaganina, not everyone or dili tanan mga girls at own society is privileged enough to have a mother, mga tita, mga ate sa community, no? So this time, gi-spearhead ni siya sa SK Poblacion kahit tungod para makapangutana mo sa kanang mga changes ato ang lawas no especially during menstruation kay daghan gyud kaayo og hormonal pod nga mga changes sa mga kababainhan nga gakahitabo during menstruation especially no sa katong mga batan-on nga bag-o ra gyud nakasulay or nakaagi niini. So ikaw pod Sir Wen no ngano nga importante nga hisgutan no isip in a perspective sa usa ka lalaki nganong importante nga hisgutan nato ang menstrual health sa mga kabatan-unan.
2: Okay, again may buntag no, so importante kaayo ni because menstruation is normal ra jud ni sa mga kababainhan no, pero until now daghan gyapon og misinformation og daghan gyapon og kahadlok sa paghisgot ni ini no. So through education mas masabtan sa mga kababainhan unsaon pagatiman sa ilang lawas and of course how to practice proper hygiene para malikayan ang infections og health problems kay most of sa mga kababaihan nga especially mga young ones murag wala pa kayo sila idea unsaon ang proper hygiene or unsaon paglimpyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon no.
0: Yes, and it's very important pud no isip usa ka lalaki makasabot pud ta sa or makasabot pud mo sa kung unsa ang mga struggles nga ginaagian sa mga babae every month man jud nato ni gaka experience and it's really a struggle for us no nga naa na pud ni balik na pud daghan kaayo og mga changes daghan kaayo og mga gakahitabo. So isip usa ka lalaki no and isip usa ka member of the family nga lalaki dapat kamo pod makasabot pod mo kung

0: unsa ang gakahitabo. So ano no nga dili ni siya usa ka program nga para sa mga babae lang, kay ang mga babae kinahanglan gyud kita nga makasabot, but also i-encourage pud nato ang mga kalalakihan to join these activities pud no nga ipasabot sa to akong unsa ang gakahitabo during menstrual cycle sa usa ka babae aron nga masabtan pud nato, oh masabdan pud ninyo ang usa ka babae. So on our next question, unsang epekto ang inyong gusto makabot pinaagi ani nga advocacy ninyo, ma'am?
1: We want to create a community nga well-informed and open-minded and supportive. Gusto na mo nga mga dagang kabatan-unan ang mahimong confident nga dili maulaw sa ilang experience as a woman. We also hope nga pinaagi ani mas ma-prioritize ang women's health sa community.
0: Okay, so this is a ako lang klaron, ma'am, is this kanang para lang ba sa mga SK or sangguniang kabataan sa poblasyon, or is this an open event para sa tanan?
1: Sad to say, ma'am, no nga mo ang program as of now sa health is open for poblasyon youth lang siya as of now, but ang amuang napod may uban man pod activity soon ang regarding pod sa Committee on Health nga ma-open na mo siya sa Valencia City po.
0: Yeah, okay. So mo na kung giyon ka ganina no nga one of the sangguni ang kabataan sa tibuok Valencia na usag yod ang SK poblasyon sa open no sa tanan nga mga activities or mostly sa ilaha mga events diri sa Valencia. So, our next question is, ngano nga importante nga mawagtang or mawala ang stigma bahin sa menstruation, especially diri sa poblasyon?
1: Menstruation is normal, especially if bayi ka. Dili ni angay ikaulaw or himuog joke, kay ang stigma usahin mo hinungdan nganong dagag girls nga mahadlok mangayo og tabang, especially nang pwede mangayog napkin, kay maulaw sila, kay lagi ang uban katawan ra sa uban girls, kay lagi wala kadala, nalapsan. And also tabang pud ni namo no nga napud be uban mga girls nga wala enough money to buy some sanitary products and also hygiene products. Wala sa enough money, so at least us SK makahatag og kanang temporary pod nga ilahang supply. And if mawala na nga stigma, mas mahimong open ang conversation namo sa mga nato, especially sa mga girls about health and wellness.
0: Yes, and isa pud ni siya ka venue no para mapagawas nato kung unsa pud ang ato ang uban pa nga mga struggle as babae, kay as a woman no dili lang na mag-start ang mga changes during the first period nato or first nato nga menstruation. So every month nga gibuhat sa Ginoo nagay lahi-lahi nga batasan, lahi-lahi nga mga ginapambati ang mga kababaihan. And it's nice to have a venue na inyohang ma-storya ba or ma-topic no kung unsa ang mga struggles nga inyohang gaka-experience every month during menstruation. Aron nga masabtan pod ninyo ang uban nga perspective nga ay normal ra da ito ang nahitabo sa kuha. Kay namo usahay no kanang mga myths pod nato nga ginaingnan to sa mga katigulangan og ingon ani, ingon ana, then grabe na din nato ang overthink nga hala, basig mao na ni ang kahitabo sa kuha. So by knowing other person's perspective no or mga naagian niya during her menstruation, makaingon po ta sa tong kaugalingon, makahatag ta og kanang assurance sa tong kaugalingon na walay mali sa ato ano. It's just normal. So kinahanglan gyud nga makigtalk po ta sa mga pareha na to nga mga babae po dan makasabot ta sa kung unsa ato ang gibati. So sa inyo sa SK, ma'am and sir, giunsa pagtabang sa SK ang kabatan-unan pinaagi or unsa ang para sa inyo ang matabang sa inyohang SK official sa mga kabatan-unan pinaagi ani nga programa?
1: So aside from spreading awareness, nag-provide pud mi og educational discussions and also kato free sanitary pads. and activities nga maka-encourage ang mga youth, especially the girls, nga mas mahimo silang aware sa ilahang health. Through this, gusto na mo ipakita nga naay support system ang youth na mo, especially sa barangay poblasyon.
0: So kanino na amaze ko pag tan-aw no kay usually manggod is ang youth manggod na to or mga kabataonan na to dili lang diri sa Valencia no sa lahi-lahi nga lugar all they thought is that ang youth is nadiri para mag spearhead og mga sports events di ba mga basketball mga volleyball and everything which is good kay this is a recreational activity pod para sa mga or healthy activity pod para sa mga kabataonan pero dili na ko nakita sa SK poblasyon no nga kanang dili lang mga dili lang yun di ay pang basketball lang ang role sa ato ang SK sa ato ang community kay they can be more no it's just that kanang kinanglan putang mo kanang active putang mo participate sa kung unsa man ang mga program nga ilahang ihatag sa tua para dili ta magsigi og ingon nga ay pang basketball laman na ang SK kay usahay man gud especially karon no nga na ay mga hungihong nga our barangay and SK elections is dayon na bagyod or unsa ba so naay mga kuan nga ay dirita kang ano dirita kang SK chairman nagdagan si kuan kay kanang sige ni siya pa basketball siya ni siya pa kuan pero dapat karon na ato ang hunaw-naon nga ang SK is naa sa tua to guide no especially sa to ang mga kabataonan may it be on our physical activities and of course on our health pod so kanino ang SK poblasyon gi apil nila sa ilang mga programa which is dili sayon magbuhat og isa ka programa no nga i-appeal nila ang health sa ato ang mga kababainhan naron nga makasabot ta sa kung unsa ang mga angay dapat nato buhaton so as sa inyo ha duha ma'am and sir no unsa man ang giunsa ninyo pag unsa ang inyo ha mensahe alang sa ato ang mga kabataonan bahin sa ato ang Menstrual Health Awareness Month.
2: Okay. So, in behalf of the SK Poblasyon, no, we are encouraging every girl, every woman out there nga dili angay maulaw og storya bahin sa ilahang menstrual health, no? Mm-hmm. Because this is normal again. So, importante nga inform ta aron malikayan ang misinformation og para mas malagaan ninyo ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingong panglawas, no? So, being educated about menstruation is also part of self-care at the same time, self-respect, no? And I believe nga open ang ato ang City Health Office to cater all your questions, address all your concern at the same time, help you with that matter, no? So, sa tanang mga babae din ha, sa tanang mga mama din ha, nga mga anak nga babae, please guide your daughters, no? Kay aside sa nate mga professional health workers, no? Kamupod nga mga inahan, ay aware jud kaayo mo og unsay proper procedures nga maka-help jud mo sa inyong mga anak nga somehow maka-boost sa ilang confidence at the same time dili nila ikaulaw ang normal nga gakahitabo sa ilang lawas, no?
0: Okay, so how about you, ma'am?
1: Kuan, never be ashamed kay it's very normal gyud sa tuwa babae nga dugon every month kay kanang especially no sa gingon ni Wenny magsugod yun sa to ang panimalay ang insakto unsaon yeah. Pagkon magsugod yun sa to ang mga mama and I think no ang mga parents pud gyud nato is mo gyud pinakauna magdiscipline especially sa to ang hygiene kay karon na ba lisod jud if na magsugod-sugod nagsakit if dili insakto ang ato ang pag atiman sa to ang lawas especially if dugun ta lisod jud kaayo nga magpunduha jud karon sa hospital so I think more lang jud girls especially sa tanan namin na karon sa barangay poblasyon don't be ashamed nga ginadugo ta it's very normal again sa to atanan.
0: Yes. So, sama sa kong giingon kaganina, usually ang mindset sa mga tao pag muingon ta nga SK Sangguniang Kabataan Youth is about basketball, volleyball, mga sports, which is good naman. Pero as a committee on health, Ma'am Dan, ngano nga para sa imuha? Ngano nga importante ang menstrual health education nga ipaabot sa barangay, most especially on our youths?
1: Through this initiative, we are expecting nga mas mahimong open-minded, good og supportive ang community. Mm-hmm. Especially na ang barangay poblasyon is pinakadako nga population yun sa whole barangay. And bahin po sa women health's concern, we also hope nga mas dagan po kabatanunan nga mahimong aware, responsible, og confident sa pag-atiman sa ilang menstrual health. Through awareness, this also mahimo usab na to nga muag break ang stigma nga og mahimo yung mawala gyud ang discrimination connected sa menstruation. Kay education starts with our community also. So, dili dapat gyud angay ikaulaw og dili pod angay gyud nga maulaw nga mangutana kay wala gisayop og mangutana.
0: Mm-mm. And of course no, kinahanglan pod nato ipaabot sa tanan nga ang isa ka babae no, ang ilahang menstruation is mauna ang nagapakita sa ilahang pagkababae kung unsa ka strong ang mga babae, kung unsa ka unique ang mga babae kay gihatagan ta, although usa pagkababae kung unsa ka strong ang mga babae, kung unsa ka unique ang mga babae kay gihatagan ta, although usa siya ka butang or usa siya ka paitabo every month sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nung every month juta ga struggle no, ga change ang ato ang mga mood, ga change ang ato ang mga ginapambati, but always remember no nga your menstruation makes you change ang ato ang mga mood, ga change ang ato ang mga ginapambati, but always remember no nga your menstruation makes you different no, nga individual sa tanan no, lahi ta og mga ninaagian and lahi ta og ga-overcome every month sa ato ang mga kinabuhi, and that makes us so special as a woman. So mao po na ang isa pod nga dapat ninyong mahibal-an sa ato ang mga gapaminaw karon. So for our next question, ma'am and sir, syempre naagi tay mga expectations no sa ato ang mga ginahimo nga activities. So in your part as the SK nga nag spearhead sa ingon ani nga klase nga programa no, wala may kasiguraduhan kung naabay mo joy, naabay mo seryoso sa ingon ani no, kay syempre different siya nga program sa kanang nakasanayan na to nga mga programa gyud sa SK nga kanang gina-expect nila nga lahi siya sa mga expected nga mga program sa ato ang SK no. And actually me myself nakakuan gyud ko nga wow, nakahuna-huna sila to kanang give budget and time for these kind of kanang program. So syempre dito ta sa inyong mga expectations. So unsa man ang inyong mga gilauman or unsa inyong mga expectations sa impact ani sa community na to diri sa poblasyon?
2: Okay, so we hope no nga mahimong mas aware, mas respectful and supportive ang community when it comes to women's health issues no, kay somehow dili lang kay ang mga boys ang discriminate sa women, but of course there are some girls no nga gapang bash, gapang discriminate sa kapwa nila babae, when in fact nga sila ang mas naay idea kung unsay gakaagian nila personally no. So nganong i-judge pa man, why not nga kanang duolon maghatag og advice and then at least hilom lang nga pag support bitaw. So kanang gusto pud namo nga mabawasan ang discrimination by implementing this kind of program, at the same time hatagan og sakto og mas broad nga information about menstruation ang tanan.
0: Mm-mm. So maoni siya ang inyohang mga expectation. How about sa inyohang SK, unsa inyohang expectation nga sa inyohang mga SK diri sa poblasyon regarding ani nga mga programs?
1: First, ma'am, no, is gina pray lang jud namo maunta gyud sa kadako sa barangay poblasyon.

0: limited lang yun po ang support sa activities yeah. when it comes sa inani kay mas active ang mga youth when it comes if isgutan ang sports mm-hmm. especially nga kanang sports basketball, volleyball, ML mga sa tawag na kaning mga online games anya ra gyud pud sila murag mas maauhag manggod nga mo join amog yung gina-expect nga unta gyud when kan sa kaning activities mm-hmm. it first time pud namo gyud nga magkandak og inani nga activity gina-expect namo nga unta especially the girls nga mo join sila aning activity because panagsara ang activity nga nain ani and I think sa whole Valencia SK population lang pud ang nagkandak ani nga activity and gusto pud gyud namo nga kanang mas makita gyud nila nga ang SK population is not just all about sports. Mm-mm. It's not all about educational assistance. Dili lang yun inana. So, thankful pud mi also sa mo ang chairman nga. Mm-hmm. Iya pong gi-approve ni nga activity. Kaya og dili pud tungod sa iya. Dili pud ni na mo umakon. Madayon ni nga mga activities. And again, unta sa tanan na mino, especially sa mga mama, no? Mga mama man, Jay, murag na mino karun. Mm-hmm. Nga unta, inyong ipadto or inyong ipa-join ang inyohang mga bata karong May 19 sa Valencia City Gymnasium kay panagsaray inani gyud nga event yeah. nato for in celebration pod sa Menstrual Health Awareness Month.
1: Yes, kay unsaon man pud na nato ang ato ang daghan kay tag mga sports activity may it be kanang personal or online maayo kay ta sa inana pero ang ato ang health pod is napasagdan so this is a stepping stone of the sangguniang kabataan ng barangay poblasyon na pwede ni siya himuon pod or himuong basihan sa uban nga SK nga dili ra gyud ay uba mga physical activities ang kinahanglan nato himuon sa itong mga barangay no kun dili apil nato ang health and wellness sa ato ang mga kabatan-unan. Kay syempre ang ato mga kabatan-unan mao ang musunod sa next generation. Dili po siguro ta musugot no nga ang ato ang next generation is generation sa mga masakiton, generation sa mga wala na gyud dili na energy dili na makakuan sa ilang energy kay nag sakit-sakit na. So we are aiming no as an SK no as an SK official na mag-aim gyud ta nga ang atong next generation sa mga kabatan-unan sa itong mga barangay is kanang maayo ang ilang well-being may it be physically or mentally or tanan jud nga kuan ang inyohang well-being mao ang top priority gyud sa ato ang mga SK so mao na ang ato ang dapat hinumduman so for the last part of our question ma'am and sir as SK officials sa SK poblasyon giunsa ninyo pagpakita ang suporta sa women empowerment pinaagi ani nga initiative initiatives so aside ani na pa ba moy mga other programs para sa ato ang mga kababainhan or unsa pa ang mga ginapakita ninyo nga support sa ato mga kababainhan most especially diri sa poblasyon
0: So gipakita no sa SK poblasyon ang suporta sa women empowerment pinaagi sa paghatag og plataporma nga para ma-educate og mapaminaw ang tingog sa kababayenan. So through this initiative, we encourage young women to be confident, mm-hmm. informed and empowered when it comes to their health and well-being. Napakita usab kini sa barangay sa SK poblasyon also no nga committed ang SK poblasyon sa paglambo sa gender equality mm-hmm. og youth development sa ato ang komunidad kay basig ilahang una-una kay lagi sports sir gid ang SK mm-hmm. so again balikon jud namo nga panagsara ang SK nga gakanda ko ginani nga mga activities
1: yeah. and I hope no sa mga makadungog pod nga mga lain-laing barangay so I hope nga inyo pod i-encourage no kung wala may mga SK nga naminaw but I hope no nga ato ang mga barangay officials also ato mga barangay officials encourage pod ninyo ang inyo mga sangguniang kabataan ang mga members sa sangguniang kabataan to do such activities no para sa ato ang mga kabatan-unan kay the health and wellness of our youth.

0: prepare para sa ito ang mga kabatanunan?
1: So, we're inviting everyone sa Tanan na Minaw nung we're having a series of activities this coming May 19, 2026 sa Valencia City Gymnasium. Naatay ipahigayon nga Menstrual Health Awareness Month, which is kani mga tagmiog free sanitary products and hygiene products. Mm-hmm. And also, naapod tay bloodletting activity, ani nga adlaw, and also napod tayo ipahigayon nga free operation tuli.
0: Okay.
1: Headed pod na sa to ang barangay Kagawad, headed by Kagawad Juan Lavinia Alonso. So with our barangay captain Honorable Antonio P. Zambrano. So daghan tag pagabuhaton na na nga adlaw kay dili lang mimang hatag og free sanitary products, and also we're having a bloodletting activity and a free operation tuli. And also napod tay pahigayon nga free medical checkup uban sa to ang City Health Office. And for month of June, we have also a lot of activities ipahigayon na to ang ato ang Linggo ng Kabataan sa Barangay, yes, Poblasyon. And also aside dana sa sports activities, napod tay job fair and mental health awareness, and sa tuang HIV naapod tay pahigayon ana nga mga activities sa HIV, and sa tuang teenage pregnancy awareness pod naapod tay mga activities this coming June.
0: Yes, so I hope no nga ang ato pong uban nga mga kabarangayan, most especially kato mga members ato ang sangguni ang kabataan, no, naaman mo dira to magbuhat og mga program, most especially sa ato ang mga kabatanunan. So I hope that sa inyo ang pagpaminaw, no, malamdagan mo nga gamiton ang inyohang mga platform para sa dili sa inyohang mga kaugali, pang kaugalingon nga mga kalingawan or pang kaugalingon nga kagustuhan, kung dili ang makabinipisyo pod ang ato ang mga kabataan. Kay naaman mo dira for a reason, naaman mo dira kay gihatagan mo nila og opportunity nga bag-uhon ang mga kinabuhi sa ito ang mga kabatanunan, sa ito ang tagsa-tagsa ka mga barangay. So I hope na kung unsa man ang mga activities nga inyo ang gakakita sa poblasyon, no, so naani sila if I can remember, naapod ni sila mga about sa running, no, sa mga gusto mag-run nga mga kabatanunan, nanin sila mga running nga mga activities, and a lot of activities nga naka-focus gyud sa well-being sa ito ang mga kabatanunan. Kay kung tanan mga barangay nato, tanan SK nato pareha sa ginabuhat or na makabuhat og pareha sa ginabuhat sa SK poblasyon, no, mas mahimong healthy and active og participative ang ato ang mga kabatanunan sa ato ang mga tagsa-tagsa kapanimalay. And labi na karon, no, na mention ni Ma'am Daniela kaganina nga our national linggo ng kabataan og linggo ng kabataan is coming na pod. So I hope na dili lang ta mag-focus sa isa ka activity nga gamay lang ang maka-participate, kundi magbuhat kita og mga activities nga maka-participate ang tanan og maka-benefit ang tanan nato mga kabatanunan. Kay although lisod jud siya when it comes, di ba, to the budget, ang budget man gid ang ato ang kalaban, pero para sa kaayuhan sa tanan, syempre ato gid nang pangitaan og pamaagi. Kay naama mo dira for a reason, and naa mo dira to help our sangguni ang kabataan sa tong tagsa-tagsa ka mga barangay. So I hope nga gisaligan man mo nila, no, I hope nga quality pod nga mga programa ang inyohang ipaabot sa ilahang tanan. So I guess mga gala, it's already 10:23 in the morning, so wala na ba mo laing masulti sa itong mga kabatanunan?
1: Additional also, no, na-pandemic upcoming activity this coming May 31, mm-hmm, 2026 sa Robinson's Place, Valencia. We're having a trashon show. Mm-hmm. Maghimo sila og mga sanina nga use of garbage. Mm-hmm. And also, we're

0: having a echo motion video siya, filmmaking. So magkita-kita tanin niyo tanan sa Robinson's Place Valencia this coming May 31.
1: Okay, so naaba mo yung message po para sa inyo mga kauban or mga aya, mga kauban ninyo sa sangguni ang kabataan sa ito ang mga malaglahi nga barangay sa Valencia.
2: So hello no mga ka-honorables dera no. So aside sa kulang ta sa budget no, mamon dyan na yung mga common kaayo nga problema sa tanang mga SK no. So I hope dili lang ta mag-focus kung unsa ang kaya ni budget sa SK no. Let us have a resources nga kanang pwede pa kaayo nato ma-implement ang mga programs, project nga gusto nato without depending sa budget nga naka-allocate sa ato ano. So I hope we can approach our sangguniang panglungsod support nga kanang at least gamay man lang ma-implement nato ang atong mga gusto at the same time ginayangungo sa ato ang mga kabatanunan sa tagsa-tagsa nato nga ka mga barangay no kay mo man jud na kasagaran problema no kay dili daw gakaabot or dili lang daw gakahitabo ang mga gusto or mga yangungo sa mga kabatanunan. It is because pod ang ato ang budget ang atong gina-consider. So kana lang no let's have some actions nga pwede ta mangita og other resources aside sa magdepend sa ato ang budget.
1: Yes, and of course no, pwede raman pud siguro mo modul sa inyo ha mga officials no, sa inyo ha mga barangay. Kaya I'm sure na for the good sa inyo ha barangay or para sa benefit sa inyo ha barangay, I'm sure na mag-support raman pud na sila sa inyo ha. So dili lang ta mag-limit sa kung unsa ang ato ang makaya kundili mag-go beyond kita sa kung unsa ang mga angay nato nga buhaton kay nahimo man mong mga SK official for a reason no. Dili raman mo nahimong SK official kay tungod kay magulat lang mo kanus hatagan og budget. Kung walay budget edi walay programa. So kinahanglan nga you go beyond your responsibilities nga mangita gid og pamaagi kay tanan man gid og gustohon lang na amin good night pamaagi. Yes. So thank you so much SK Poblacion, Sir Winnie and Ma'am Daniela sa inyong paghatag og time sa ato ang programa karon sa Angat Agad Gender and Development Radio Program. And I hope na sa sunod din yung mga programa no, i-allow gihapin mi ninyo nga i-invite ang inyong SK no or inyong sangguni ang kabataan para ma-introduce sa amo akong unsa pa ang mga activities nga i-prepare sa SK Poblacion para sa ato ang community and for our youth sa Valencia City. So once again, thank you so much sa inyong pag-anhi o sa inyong paghatag og time sa ito ang programa. And I hope nga sa tanan natong mga naminaw no, naamoy nakatunan sa ito ang programa karon. And I hope na this will be an eye-opener sa ito ang mga kabatanunan na ang SK Poblacion no dili lamang ga focus sa mga sporting events kung unsa pa na ako'y madunggan po nga SK tungod kay feeling nato dili enough ang mga programs nga ilahang ginahatag sa ato pero ang problema pud pag maghatag pud sila og mga lain nga programs nga maka-benefit pud sa tanan dili pud mo mag-attend. No. So mao gina siya ang programa no sa ato ang mga SK pud kay kani siya is hiniusam paningkamot man ni siya kani mga programa sa SK Poblacion bisan pag unsa kanindot ang ilahang mga programs nga ipaabot para sa mga kabatanunan. Kung kamo mismo nga mga kabatanunan dili pud mag-support sa to ang SK no, wala gitay maingon nga naa sila ay programa nga gibuha tungod kay wala man pud mo nag-participate. So kanang kinanglan ang ato ang full nga participation and of course support sa to ali magbuhat og program and all they need is your support para sa kaayuhan sa tanang mga kabatanunan nato, not just here sa community sa Poblacion kundi sa tibuok mga kabatanunan sa Dakbayan sa Valencia. So once again, thank you so much for having you na nalipay gid ko nga naamo diri karon sa ato ang programa, and I hope mga igala no nga naamoy nakatunan sa to mga ginikanan,

O mga kabatan-unan, I hope na usan ni siya ka, usan na ni ka sign nga inyo hag yung ipa-appeal ang inyo mga kabatan-unan sa mga programa dili lamang sa dili sa poblasyon no, kundi sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay nga maabtan karon sa itong programa. I hope nga mao ni siya ang mahimong sinugdan nga inyo ha mga anak inyohang ipa-appeal sa mga programa sa sangguniang kabataan. Kay your children is the future leader of your community. So kung mo-appeal sila sa mga programa nga sama ni ini, no, maayo ang ilahang huna-huna, maayo po ang mga programa nga ilahang mahatod sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga komunidad. Kay let us always remember, no, the famous saying of Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, or our youth is the hope of our nation. So as a parent, no, as a member of the community, let us help one another, or let us help hand in hand, no, para ma-achieve gud nato ang ato ang goal nga ang ato ang mga kabatan-unan maoy mahimong pag-asa sa ato ang nasod ug sa ito ang komunidad dinhi sa Dakpuyan sa Valencia. So once again, thank you so much sa sangguniang kabataan of Barangay Poblacion, and shout out to our barangay captain, no, sa Barangay Poblacion, sa mga officials sa Barangay Poblacion for being very supportive, and of course to Ate Therese Flores, inyohang SK chairwoman, sa pag-allow sa imong mga kauban nga makaadto diri karon sa atong programa. So I guess mga higala, no, dira na lang yun kuto bang ato ang programa karong adlawag. Makita-kita na po taninyo puhon sa magtaknaog sa aming sesyon sa 98.5 Radyo Kaibigan. O dira na lang kuto bang ato ang programa karong adlawag mga higala. Once again, this has been Reed Derota nagaingon angat agad para sa mas linaw, hapsay o bibong dakbayan sa Valencia.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: At agalanta, yes, Iga na Roselyn.
5: Si Hidyo ko pa minan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Panang ako yung napropasto nga may
0: do kaibigan.
4: At agalanta, yes, Iga na Roselyn.
5: Si Hidyo ko pa minan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Panang ako yung napropasto nga may do ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga nindot niya pastor kaya nga akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak
4: giim na nimo og gipatulungan nimong mata
5: pastor ang kita pastor kaya naprob na ko nga maayog yun ang bigimak namaligya ko pastor din sa lantay pastor
4: ay may
5: kada buntag.
4: Ah, sige Iga na salamat kay Iga na salamat
5: pastor,
4: ni Gaya
5: matabang yun ang bigimak pastor.
4: Okay.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
9: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
11: Ano ang mumitsay sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa katingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka

0: pagserbisyo, bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, Igan.
5: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligit siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
7: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
6: Okay.
7: Dumin ako nga sanaan, tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
6: Salamat Igayo.
7: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may magatiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor. Sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat sa Ginoo kay ibalik ang iyang kusog. Karoon, nakalakaw na siya, Pastor.
6: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad? Ha?
7: 63 ang iyang edad.
6: 63. So, sa duha kasi mana, hindi pa inom ni mo ang Biggie Mags, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
7: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
6: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
12: Hello, oy! Unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
10: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
15: Amahan mo nga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod, nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo, malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit, hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod nga kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
11: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Maayong buntag, kanatong tanan, o maayong utok, kanatong tanan, mga binatintig paminaw, welcome, welcome, welcome dito sa itong programa na usap mga igala, nga mabati ang tulumanong Ratsada nining Adlaong Miyerkules. Mayo 13 karon, Adlaong Miyerkules, tuig 2026. Sama sa nandan inyong angkurman, ako si Igan Tata Ritesa, makikuban kaninyo sulod sa usak ka oras. Mulong tata may galang nga tuna sa alas 12 ang takna sa udto. Dini sa inyong pinakakinaham, ang paborito nga sibyahan, ang Radyo Kaibigan. Ato sa pasalamatan mga igalang ato mga kaubanan dini sibyahan sa DX RK Radyo Kaibigan 98.5 sa ngalan sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. O sa tulo na mo, mga iksoon ka mga technician on board. Dire sa studio, ang akong co-pilot si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban ni Engineer Igan Ramil Bidriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalang sab sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., kauban sa kinitibok ang pwersa sa technical department, ang atong technical consultant, si Gerald Ray Dangalio. Labaw sa tanan, sa atong station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. Sa atong CEO, tagiya o tagdumala, founding chairman usab sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang Kuya sa tanan, Pastor ng Bayan. Kuya po namo ni mga iksoon sa kiniang Eagles, Kuya Pastor Dan Dangalio. Tanan nga mga membro sa Kaibigan, hinaot nga naamo sa mayong panglawas karong mga gutlo ah. Og labaw sa tanan no, sa katayuhan diri sa lalawigan sa Bukidnon, 20 ka mga lungsod og ingon usab duha ka syudad, ang Balencia og Malaybalay. Ilaos na nato nga to mga pangumusta po dito sa kining ato mga sikbit nga probinsya. Ato mga silingang lalawigan sama sa Lanao, Cotabato, Agusan, Davao o ingon usab Misamis Oriental. Kining atong probinsya may gala, napatungan maguta ining mga probinsya sama sa Lanao, Lanao del Sur, Cotabato, Cagayan, Misamis Oriental. Dayon, og dire po ta may gala, luyo anang ipasugong kabanglasan, Agusan naman ang mga igsoon, dayon nga area diha. Dayon sa Davao, dayon mga igsoon. So, lima ni ka kini ang probinsya ang alirong sa tuang probinsya sa Bukidnon. Diba? Okay. So palihog lang ba kuha adaan ninyo kini atong numero 0955 muni akong hotline 0955-614-8416. Ang ikaduhan ako nga numero 0936-743-3875. Sana may nitabo sa House of Representatives kay murag na luyahan man sila mga igsoon nga nausab na ang liderato sa Senado. Wa pa man nila mga igsoon ma-endorse kuno ang ilang articles of impeachment ngadto sa Senate. Kay atong Lunes mga igala, atat na atat kay ni sila sa ilang plenary sa sesyon dito sa House of Representatives kay mo lagi mga igsoon, kabalo naman sila nga majority votes no sa tanan nga mga kongresista ni pabor gyud nga ilang ipa-impeach si BP Inday. Pero wa sila masayod nga ato pong adlaw Lunes, Mayo 11, wa sila mag-expect nga miboto o kalit si Senator Bato de la Rosa sa Senado.

call sa Senate si Senator Bato de la Rosa. Uyan nagkadugo pang iyang kamot mga igsoon kay tungod nagnilayugay pa man sila magsuon before kini naka kini ang naka sulod jud sa entrada nga kini ang gangaan sa session hall. Ay pugngan nga dili nila mga igala kay naalagi kuno matudpay warrant o paris gikan sa ICC nga ilagi yung iserve og dakpo nilag lugos nga ipadala mga igsoon dito sa Netherlands sama sa ilang gibuhat mga igsoon illegal nila nga pag dakop og pag kidnap ni Tatay Digong mga igsoon. So naluyahan nawala mga igala ang momentum sa House of Representatives atong Lunes nga grabe na hugudyaka. Nagkuanagin sila, no? 18-18 na sa kalipay. Anang adlawa? Wa sila magtuong nga ana pong adlawa. Mag-usab og liderato ang Senado. Kay matik mga igsoon, adunay motion mga igala nga ibakante ang tanang posisyon. Gikan sa Senate President hangtod sa tanang mga naghupot og komitiba, mga igsoon, ibakante. So nahimong majority votes mga igsoon, ni pabor nga to kang Alan Peter Cayetano, Senator Attorney Alan Peter Cayetano nga mao'y na elect as new Senate President Puli kang Tito Soto. Aw, mura ang pinuon ni sag tuta, no? Ito rin magyapo ni si Susoto. Ha? Na, luya, maklaro kay sa dagway ni Ping Lacson nga masulubon kayo si Soto, wag isa mag-expect nga batay. Kuto brede ko ani Lunes. Ha? Oh. Nakuan sila, nasyak silang tanan. So, ni pabor og nakakuha sa 12 ka boto si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. Bato kang Soto nga duna lamay siyam. Wa man sila magdahom nga mobaliktad si Loren Ligarda. Ang duha dayon ka mga kiniang bilyar. Kay naman tani sakop may gala sa ilahang tropa sa majority black. No, mga igsoon. So, nadismaya kuno matud pa si Ping Lacson kay wagi siya magdahom. Gisakit niyo kuno niyang pagbalhin mga gala ni Ligarda. Uy! Nayabag magbuot man. O ang tao lugar nga di na nakonsensya na pagayo di na gyud ma matulon og kini ang di na gyud niya magwanta ang kanabang gikalag-kalag na sa iyang konsensya nga di naman ni maayo ning sistemahan eh kay naiklaro kayo unta mga galang ipatawag nila sa Senado nga nagpadayag na gyud mga igsoon nga dunay gyoy kini ang kanabang impormasyon kalabot sa korupsyon sa atong gobyerno wa gini nataga-ig higayon ni Ping Lacson nga ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh, di ba? So, klaro kayo ang paglingkod ni Ping o ingon usab ni Soto mga igsoon, gihimo na sa atong administrasyon, labi na ni Bongbong Marcos. Ako di mo kumuto, oh my gala, nga kining tanan ang pagkana si Martin Lumaldes lang. O walay bas-bas, my gala, labaw sa tanan sa atong presidente. O kanang iyang asawa nga, labaw pas presidente. Muna mga igsoon, muna klaro nga istorya. Kay katuganing pagpakidnap nila ni Tatay Digong, mismo mga igala nga naagyod mismo sa kwan ha abogado nagingon nga ayaw di na pwede ato sa nang iagi og kini ang legal process dapat mukuha sa taog kini ang order nga gikan sa atong lower court des Pilipinas o local court ibutang nato mga igsoon nga dapat tagaan sa nato siya kini ang iyahang kanabang kagawasan nga madipinsaan pud yang kagalingon dili pwede. Kay mando gyud ni Bongbong Marcos nga dadana na ilupad na ninyo dito sa Netherlands. Kita na imo kay saon mo may order sa bangag. Pete baita. Ya karon. Pete nagana ko ng sundalo karon may gala sa Senado. Ha? Palibot mga igsoon di karon sa Senate. Nagpadala mga igala og pila ka batalyon bakani nga Marines. Ay ang armadong kusog sa Pilipinas usa mga igala nga ba kini ang usap po mga igsoon nga iro ni Bongbong Marcos kining atong Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines si Brownie. So, gibuhat na gyutanan sa gobyerno karon mga igala ang tanang paaging illegal. Aron lang mga kaisunan, pugnan kita, tukon kita sa atong kagawasan, ang atong katungod. Wa na gyud nila mga igsoon girespeto gitahod ang batakang balaod.

0: ngatong 1987 Philippine Constitution kay nagimuhimo na sila gilang kaugalingong balaod. Kaya na kaya nila mga igsoon ko, baugon og kapila-pilo-piloon ang balaod, may galabas na lang matuma ng ilang gusto na magpadayon sila sa pwesto. Dapat, kaya napamantay nagpabilin may gala nga kini ang usa ka institusyon nga maoy usa sa tinahod nato mga igsoon nga mao ang Korte Suprema. Unta mo intervene nini ang Korte Suprema nga magpatibabaw gyud ang kamatuoran o kinahanglan ni pasubay ang prosesong insakto. Kadili mapihig ang sikin sa man labi na gyud sa mga kini ang ana sa gobyerno mga kaigsoonan ko nga supak og tunok mga igsoon ining mga kawatan mga buaya sa Kongreso. Maminaw sa tagbalita. Ato sa Maygalan dawaton ang mga report. No, dress ato ang syudad. Maminaw sa Maygalang balita gikan sa Public Information and Assistance Division. By the way, mayong uto niya kang Mayor Madam Ami Galido Galario. Kauban siyang kapika sa ato kanhi Mayor the Action Man John Galario. Mayong uto ni mo niya Mayor bisan Maygala og usahay lapoy ang lawas ay di, pero trabaho na gyapon. Ha? Huwag ato mga maisoon kong na mga masulubong pamilya, huwag kabisitaan, duawon yun sa magtiayon. Huwag maingoto po niya sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Ang ato kanhi Vice Mayor po. No? May pagpaminaw diha kang Glenn Aboy Galario, ang atong Regional Director mangigala sa LTO Region 7. So, nasa tong linya, maminaw sa tagbalita, si Evelyn Calderon. Maingot ulin.
1: Yes, Kuya Ta. Maingot. Sab sa itong masuking tigpong minaw, Kuya Ta. Nino, matong mga nakalap nga balita karong adlawa, Kuya. Kagahapong adlawa, Kuya, adunay gipahigayon. Dito sa itong PSO office, adunay gipahigayon nga local recruitment activity. Army Recruitment Office of Mindanao ni siya. Kinis, no, pagkikambayayong nila sa ito ang PSO office. Kagahapon, ipahigayon nila no, katong mga gusto mo sulod sa servisyong militar, pinaagi sa Officer Candidate Course o Candidate Soldier Course. So, dito sila sa kagahapon, sa atong PSO office, then naapod ang taga Army, Philippine Army dito, Kuya Ta. So, napahigayon po sila dito, no, recruitment nila. So, katong mga gusto nga mo apply, ulat-ulat lang mo, no, pwede mo mo visit sa mga official page sa City Government of Valencia and then mangutana mo dito kay ang mga posting sa itong mga trabaho, Kuya Ta, nga available mga, okay, ha, itong mga nangita o mga trabaho karon. Pwede ka ayo sila, no, mo bisita sa ito ang City Government of Valencia nga official page. Pwede po sila sa itong PSO Valencia nga page. Naaman sila dito, no. So, muna siyang kinino, pakitambayayong po nila sa itong lokal nga panggamhanan, Kuya Ta.
2: Gatabang yun.
1: Yes. O sa laing bahin, Kuya Ta, hapit naman dyan ang election. So, pahibalo sa tanan, no, nga kanang ang atong Comelec Valencia Bukidnon nag-inform sa tanan, no, nga naay voters registration nga ipahigayon karong May 15, 16, and 18, Kuya Ta.
2: Okay.
1: So, para dako gyud ang makater nila, adto sila sa City Gymnasium. Dito ang venue, Kuya Ta. Magsugod alas 8 padong alas 5 sa hapon.
2: At ang klaro nila, no? Klaro na ito, kani nga registration.
1: Magala lang sila valid.
2: Apil na nini ang kuhan, apil na nini ang transfer, o katong mga bagong aplikante magparistro. Daltans.
1: Para kung gusto yun yung taga-Valencia, dalatanan na siya, daltans. Sa imong ginaingon pa. So, pwede ka kung sila mo visit kung nasa sila yung mga pangutana, Comelec Valencia City, Bukidnon. Pwede kayo sila mag-ask kung mga queries nila. And then, kung dili, pwede ka po no, sa ato ang official page sa City Government of Valencia, Bukidnon. So, parehisto na mo para makabutar mo po kun. Hapit na, di ba?
2: Yes, hapit na.
1: Kuya Ta.
2: November to.
1: Og isa pa ni Ana. Yes, Kuya Ta. No? Og isa pa ni Ana, Kuya Ta. Malipayon kayo, no? Malampusong gipahigayon sa lokal nga panggamhanan. Dini sa ato ang syudad sa Valencia ang Strengthening and Mobilizing Responsive Social Services. katuning May 11 gipahigayon kuya ta. Mm-hmm. So kini siya no kabahin sa padayon nga inisyatiba sa pagpalapad o pagpa-access sa mga serbisyong sosyal sa katauhan. Ang maong kalihukan kuya, kabahin ni siya sa padayon nga implementasyon sa assistance to individuals in crisis situation or AIX.
2: Okay.
1: Subsistence financial support. So naghatag no og direktang financial nga tabang 300 ka mga trabahante gikan sa pribadong sektor. Then imbis nga magpabilin ta no sa traditional nga pamaagi sa pag-adto sa opisina, gipili sa atong local government nga ihatag ang serbisyo direkta na no sa atong komunidad. So naay mga workplace areas nga daghan nagtrabaho o nanginahanglan og tabang. So dito na no para dili na mo ato gyud dito sa ato ang opisina. So kuno siya ang tumong no ma-access sa tanan kung makunhod ang gasto sa pagbiyahe nila kuya ta. So mas efficient po siya no. Oo, sa atong local government, sa atong mga katawan sa Valencia. Kininod ako kay natong pasalamat po di kuya ta sa ato ang mga tikod.
2: Mayor
1: Ami Galario. Yes kuya ta. O sa atong halanggong Vice Mayor Crizel Galario Fernandez o sa 10th Sanggunian. So kiniligon nga tinguha sa atong lokal nga kagamhanan nga mapalapad ang social protection programs o mas dool sa sektor nga nanginahanglan. Lakip na gyud pud kuya ta no ang mga empleyado sa pribadong sektor.
2: Uh-huh.
1: So pasalamatan pud nato ang presensya no sa ato ang CMO Assistance Office, City Social Welfare and Development Office kuya ta, then City Treasurer's Office ug ang Barangay Community Leaders Association or BCLA nga pinaagi pud kanila no nahimong nagmalampuson og hapsay ang tanan. So, padayon kita sa serbisyo publiko nga inklusibo, epesyente ug accessible sa tanang Valenciano, kuya ta.
2: Very good.
1: So, congratulations sa mga nakadawat ato no. Katong nga higayon. O okay. Isa pa ni ini kuya ta. Dugang kalambuan sa ato ang siyudad sa Valencia. So, atol no sa pagdumala sa ika-37th regular session sa Sanggunian Panglungsod niadtong Mayo 11 kuya ta. Kini no sentro sa agenda ko sa ato ang sa pag-aprobar sa Comprehensive Development Plan which is CDP 2026-2028. Kini no nagsilbing blueprint sa dakbayan kuya ta.
2: Blueprint yes.
1: Sa sunod na tulo ka tuig.
2: Na development na, no? Yung mga plano, yes. Development. Okay.
1: Oh yes, kuya ta. Nga naglakip sa capacity development agenda o local development and investment program. Aron masiguro yun nga mas efisyente o planado ang paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa prioridad nga programa o proyekto sa atong lokal nga panggamhanan. So, giklaro no, nga giamindar sa konsiho ang gipropose na ordinansa bahin sa fuel subsidy. Ubo sa komitiba sa nga gipanguluhan ni Councilor Karen M. Gamolo. Ang maong lakang magamit alang sa panahon sa krisis sa presyo sa lana din ang kwalipikadong benepisyaryo sama sa mga driver sa bao-bao, jeepney, habal-habal, motorella o multi-cab na kadawat sila guwanto nga ayuda kuya ta.
2: Wow,
1: kaayo. So, bisan pa man no, sa kasamtangan nga pagkunod sa presyo sa gasolina, so naunang paghatag na subsidiya sa ehekutibo na buhatan. Giduso usab ang ordinansa giisip usa ka preparedness mechanism po ni siya kuya ta no alang sa umaabot nga enerhiya krisis sa enerhiya. So dako kay atong pasalamat no nga giaprubahan usab sa konsehyo ang ikaduhang pagbasa sa pagpalit og 5 ka units nga pickup trucks.
2: Wow.
1: Usa ka rescue maintenance vehicle kuya ta.
2: So
1: initiative yes. Ubos ni siya sa LDRRMF nato nga proyekto nga nagkantidad og 10,300,000 kuya ta. So mao kini ang proyekto no nga gipanguluhan ni Councilor Alfredo P. Lavenia o Councilor Karen M. Gamolo nga nagtumong sa pagpalikon sa kapasidad sa dakbayan sa pagtubag sa mga emerhensiya o kapasidad. So lakip usab sa giaprubahan ta. Alang sa ikaduhang pagbasa ang pag-amendar sa Ordinance Number 01-2013 nga nagpatuman sa time-based charging scheme nga GIS matag nusunod nga oras sa loading o unloading areas nato.
2: Okay.
1: So tumong niini pod ang pagpauswag sa sistema sa koleksyon o masiguro ang usong regulasyon sa mga logistic zones nato. So ipunduso usab kuya ta no ang pagkiktambaya yung pod tali sa LGU o sa mga sa Adventist University of the Philippines alang sa field study. Wow. O kani siya no sa mga estudyante sa Master in Public Health nga magahatag og dugang kahibalo og suporta sa atong local lokal nga health programs kuya ta.
2: Very good.
1: So dako kayo tong pasalamat no nga kini giduso gayod sa ato ang lokal nga konseho og pinaagi niini nga lakang ang lokal nga kagamhanan sa City of Valencia Bukidnon nagpadayon sa pagsalig nga mahimong modelo sa maayong panggobyerno, efisyenteng serbisyo publiko ug inklusibong kalambuogan sa kalambuan sa atong rehiyon. Og mao na siya tanan atong mga nakalap nga balita kuya ta gikan sa buhatan sa Public Information and Systems Division kini si Evelyn Calderon.
2: Okay, salamat kayo Evelyn Calderon. Ato na bate. Ang balita report gikan sa Public Information and Assistance Division. Alang sa dugang impormasyon pod mga igala no, hingpit jud nga gipatuman karon sa atong mga kiniang tagbalantay partikular sa atong City Economic Enterprise adun sa siyudad sa Valencia ang kato may galag yung pag monitor kalabot mga igsoon sa kiniang insaktong timbang sa tanan nga mga kiniang mga tigpatigayon. No, kining ilang mga timbangan gipanggamit ining ato mga vendor sulod sa atong merkado. Mga igsoon, human sa mga reklamo mitumaw nga dunay mga kiniang kulang sa timbang, ang ilang mga timbangan nga gipangtuli, mga igsoon, so gipahimangnuan na mo diha, no, gi-approach na mo, kabalo na mo kinsa mo, kabalo na mo og unsay posibleng dangatan sa inyo kun inyo pa nang sublion pagyod ang pagpanikas. So dili na mo magmahay kung pananglit masakpan na pod mo pag-usab. Mga igsoon, so dunay gitahasan niya na kung positive mga tong syudad, pinagis kamanduan sa tong mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario, na morubing, mumonitor yun, mga igsoon, para mahatag ang patas o insaktong serbisyo, labi na yun, ang tukma nga timbang sa matag produkto nga inyong inabaligya nga nasa katawhan kamong mga tigpatigayon sa atong merkado publiko. Oras, mga igala, doon tayo 36 minutos na milapas sa alas 11. Manginabuhi sa ta mga igsoon na mabalik ko humans pipila ka mga painumdom. Kajot lang.
3: Hello po, Davao Oriental ni Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kainom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong ibase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitong ito o ginawa. Kung nga o niya, gani murag ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito'y kayuhan.
4: Pila kaadlaw sa hospital?
3: O balik ko tulo kaadlaw, Pastor Dan. Tulo. Pinagi sa lima na ayo katubagan ang ato ang mga gibati sa pambalawas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag nako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakainom ug kamya na sa matagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat sa akong asawa nga saya karon nga kaimtang pagangon bitul bitul sudan
4: salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy, Marega, hinuktok malay ka diha.
5: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
14: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Unsa may ato, Igan?
19: Ako po, testimony ang aroma.
18: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
19: Oo, oh, nag-aplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
18: Wala?
19: Oo, ang katulang gi-aplas na mo, ang aroma.
18: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
19: Sa Ginoo, Pastor Dan.
18: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
19: Noel Estina.
18: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino Mario. District, Davao.
20: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
21: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
22: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
14: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
22: Naasabtay signage, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
22: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukinon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukinon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukinon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna,

Okay, salamat. Balik ta mga igala, no? Doon natin 45 minutos na pasado alas 11. Mga igso, nakula ni mga igala, basahon ng pamahayag sa Sergeant at Arms, Office of Sergeant at Arms sa Senate, mga kaigsonan. Muni ang ila, mga igala, ang ipadayag. Atol sa nahimo, mga igala, nga kagubot sulod sa kiniang Senate atong Lunes, mga igsoon. Una manggod may gala migawas nga mga kiniang istorya nga matud palagi ang NBI gitagaan kini mga igalag permiso sa kiniang kanhi Senate President nga mao si Tito Soto nga musulod og i-serve katong warrant o pares nga kunoay bitbit ni Trillanes aron ilahang dakpon mga igsoon si Senator Bato de la Rosa if ever magpakita kini mga igsoon sulod sa Senate. Apan gipanghimakak kini mga kaigsoonan ni Senator Tito Soto kagahapon, pero sa iyang pagpanghimakak ni ay papel gyud mga igsoon suwat nga namahayag mismo ang Senate Sergeant at Arms nga mao si Major General Rene C. Samonte, retired Armed Forces of the Philippines. Mao na siya hippie mga igala sa kiniang usaa, Office of the Senate Sergeant at Arms, mga binatin tig paminaw. Matod pa din mga igsoon sa ilahang kiniang gipamahayag sa usaa nga ang katong pag sulod sa pipila ka mga sakop sa NBI, mga igsoon, ngadto sa buhatan mismo ni Senator Tito Soto, si Senate, former Senate President, nga iyapag yung mga igsoon kong gi-abi-abi, gipakaon, dan gipakita mga igala nga dunay warrant. Matod pa mga igsoon from ICC, si Senator Bato de la Rosa. Ang istorya, matod pa mga igsoon, dunay permiso gikan kang Senate President Soto, nga sige, go ahead, dakpa ninyong makita. Muni ang ako alam ni mga igalang pagsabot sa maong suwat, ha? Unya, wala kuno tugote nga kini ang i-distribute ang kopya sa warrant of arrest. Ngano mga kaigsoonan nga ila maning gitago, nganong ila maning gihilom? Ha?

0: Klaro kayo. Klaro kayo mga kaigsoonan nga mismo si former Senate President Tito Soto may traidor mga igala sa iyahang mga kauban. Klaro kayo mga kaigsoonan ko nga kining gibuhat ni former Senate President Tito Soto mga kaigsoonan kini ang pagluib. No, labi na gyud mga igala as Senate President dapat una siya nga mo protektar kana silay kini ang resolusyon mga kaigsoonan sa Senado nga ang tanan membro sa Congress labi na mga kaigsoonan sa Senado nga dili na basta-basta nila mga kaigsoonan ko dakpon og kini ang arestohon dapat tagaan sa ni mga igala sila pod og ilang katungod o kagawasan nga madipinsaan ang ilang kaugalingon pinagi sa due process. Kinila mga kaigsoonan ang warrant of arrest from ICC kinsa may matuman o masunod dapat mga igsoon ila pa ning i-refer nga to sa atong korte kay na mapantay korte diri sa Pilipinas. Dili man mga igsoon nga ug unsay gusto may gala sa International Criminal Court mopod mga kaigsoonan dayoy sundo nato dinhi kay dili man ta mga gala ulipon anang nasod mga igala nga maoy naga matud pa mga kaigsoonan galite sa mga kasong gipasaka kalabot mga kaigsoonan sa kini ang crime against humanity. Musulod ug muintra lang may galang ICC kun ang nasod mga kaigsoonan ko paltos ang ilahang sistema sa kini ang judiciary system. Nang kaya sa ato din aktibo man ta mga igsoon. Pumanggani may galang nga natay mga kini ang mga abogado na ay ato mga huwis. Kay muna sila mo determine kung ang imong kaso kung doon na manggali kay nabuhat nga sala. Bisan pagani mga igalag aktual ka nga nakapatay og tao pero sa ngaan nga wapa ka mga kaigsoonan madesisyone sa husgado magpabilin pagyapon kanya na nga inosente unless kung ikaw mahukman nga guilty mga kaigsoonan. Ha? Inguna na dapat. Pero kay tungod mga igala sa gahom, tungod mga igsoon sa politika, kay di sila gusto yun mga igsoon nga magkabalik ang mga Duterte sa Pilipinas, magkalingkod si Inday Sara Duterte. Muna nga, ang tanang kalyado sa mga Duterte, ilang ginagipit, ilang mga kaigsoonan ko ginalisod-lisod, ilang gustong hipuson, gusto nilang ipapriso tanan. Yun na katraidor kining atong gobyerno karon sa kasamtangan mga igsoon. Wala na mo taho, dili na mga igala mo, musunod o gunsay, balaod. Kay gusto nga ang ilang balaod, yun mo'y matuman, bisag dili na mao. Dili sa tagkaroon may igala sa atong isigutan ng lokal. Ako na Sairan, mga igsoon, hingpit na kuno may igala, nga mibuwag na yun. No, sa partido Paglaom, bukid nun Paglaom party ang pamilyang Kinyo. Hingpit na matod pa mga igala nga mibuwag. Kay gitangtang naman ni sila mga igsoon sa bukid nun Paglaom party ang Kinyo family si Vice Governor o ang mayor mismo ng iyang amahan sa Manolo Fortes o sila na numpa na mga igsoon isip sakop po din sila karon sa PDP. Iyay murag delikado ni murag nindot gali may gala ang may tabo nga kini ang dagan sa eleksyon dinis bukid noon karong 2028 ba? Ngaog, usa sa mga Kinyo ang magpapili pagka-gobernador dayon na sila sa partidong PDP Laban, ang partido ni Inday Sara Duterte, murag. naagyoy magkalot-kalot, mangalot ani mga igala sa ulo nga murag. Di lang ko mag-tell. Ha? Murag. Sakto gini nga match. Ha? Sakto gini may galaga. Kuhan, agbat. Iyay. So, unsay posibleng may tabo kung nag-opisyal na numpa may galas PDP Laban ang mga Kinyo, mga igsoon. So malagmit, mangita, gising ni Sara o iyahang kandidato dayon diri sa kuan, sa bukid nun. Bisabag mingon sila karon nga wala mimibutar pabor sa impeachment. Pero kayo kinsay ana sa ilang partido mo mo gito ilang labanan. Di man pwede po duha mga kaigsunan. Ala. Tinood ba ka ni sige lang kay kini istorya raman ang akong kakadonggan. Pero mas labing maayo magkakuha kita mga gala o kini ang dokumento, papel black and white nga kini ang legitimo yod mga gala nga nanumpa na sa PDP ang pamilyang kinyo mga kaigsunan. Ato ni tiwason og madya Dios kay murag lami kay ni nga mga kuan mga igsoon no. Hisgutan na diri sa ato ang probinsya. Awan na tayo ra, salamat kay mga igsoon. Sarangalan na lang sa ato mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio kaibigan. Of course sa among station manager, thank you so much kang Stephanie Dangalio Yuti. Atong finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Akong co-pilot mga igsoon si Engineer Igan Joshua Sison dire sa studio dito sa transmitter. Kauban usab si Engineer Igan John Tingkang. Kauban ni Engineer Ramil Bedrejo. Sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr. og technical consultant Gerald Ray Dangalio. Ang among station general manager ang Kuya Satanan Kuya RG Rinal John Dangalio. Sa ngala usab sa Ketebuk ang puwersa sa pagpangunas, tagiag tagdumala, ang usas pinagkabutan nga pastor nga akong nailhan. Na sobra kayo ka masinabtanon o labaw sa tanan matinabangon. Gani murag karon tuwa sila karon sa talakag. Ha? Mga isuon? Malagmit mga igala, nag-tigon na pod ni sa mga membro, no? Na bisita sa mga membro, labi na sa mga sakop o na sa mga masubo. Nga kaimtang ilagi na mga isuon kung hatagan o hinanali nga tabang. Tingon ana mo aksyon o muhatag tabang diya ang mga membro may gala sa Kaibigan Foundation Christian Brotherhood Incorporated. Inyong alaga, inyong angkurmanin tulumanong ratsada, ako si Tata Retisa, manamilit ang may gondaga salamat, mayong pagpanyuto ka natutanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 9.24 mil ang dangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
3: Radio Kaibigan.
7: Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: 98.5.
1: Yes, assis. Ang hinungdan sa sikigdulag computer na apektuhan ng iyang guan, unsa may nahitabo ato. Unsa siya na kuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo.
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
1: So nagkumatos na siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya ba murag-murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Maotong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi-sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
1: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So,
2: marag-abot
1: sa punto, marag-nawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ga, panginta gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
1: So, umanggi pa ino, no, siya dito po. Pinakadlaw yung pag-inom.
2: Tulo ka. Painuman lang namo sa iya. Hold sa ICU. Kuan na siya. Bangon na siya.
1: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom. Nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya. Magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas at ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, pastor, kay nangauga.
1: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, pastor, nangalayos.
1: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: Oh, lima ka buo pastor akong gipalit oi.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: Lima ka buo.
1: Okay.
7: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko ni yun sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bijimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihalam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Atong ipuang ganyang mulgo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin. O taas, umupa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar, magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga, nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga igsoon. O diha, gayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
9: Kanindot, no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
1: Fried black chili paste.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
9: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: 98.5.
1: Si Risa, taga Colonia. Prof. Tres, Valencia City. 73.
2: Gagamit ka ng Vegemax?
1: Oo, gagamit ko.
2: Hindi na
1: ka nagagamit ka na? Sa una, nagagamit ko. Ulihan mo ko, nagpalit ako kung ito.
2: Sa higibatin ko ba?
1: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay. Kung sa pangkapuyon ko, ulihan man.
2: Mayingon mo sa
1: Vegemax. Salamat kay sa kuan kaming Vegemax nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning Vegemax kay makaayo gini sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Rahaplas po kay aroma na eh.
9: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
8: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Di ako pa. Ako, nindos liyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
8: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhan niya. Iyo, pamila, kuhan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
8: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iyo.
10: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
11: Party ka muna.
12: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mamino o sinata. Lamina kung ikaw nag-inusala.

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laipat na sa paghisgot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit na kauduhon po, kanatong tanan. Adlaw karong higala ng Webes sa Pizza 14 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, war with me, o lain na po niya adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa pag-hiskot-hiskot at mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa inyong hulat, ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alag kong magkaulog o magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. Si DJ na po ang bahala ni Aneng Tanan. Yung nilamang buhaton, is a text ka na sa tuwang hotline number 0965-60-11688. Once again, magalang ng ilusarang numero ni Lady Diana ng akong asa. Pwede mo mag-text, magpadala sa inyong mga pagpanimaya, mga greetings, mga pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay na gusto ninyong timbayaon, or ipa-shoutout ka ng hapunan mga gala sa atong programa, ha? Connex lamang ka mo sa rong hotline number nga 0965-60-11688. And of course, sa magusto magtambag later on, para sa itong letter sender, through text and through call, once again, same number lang po tayo. Kanang nagapin nga comments sa ito ang Facebook Live 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon! Magandang tangali sa inyong lahat dyan, mga palanggang suking tigpaminaw, nagagat soon in kanato karon sa regalain-lain ng radio sets. And of course, sa managdano sa Facebook Live, magandang hapon at gaway-gaway naman dyan sa inyuhang lahat. Kamusta man ang inyuhang sa iyong kauduhon, mga higala? Hinaot pa nga busog mo, hinaot pa nga kalmado inyong huna-huna, malinawon inyuhang panghuna-huna. Kung wala mo'y laing ginabatiag garong katna ang mga gana samtang naminaw sa programa ni Lady Diana, ha? So relax lang muli, ha? Kaya ako na'y bahala sa inyong kautuhon karon. Sa kamulong kapariudon, sa kamulong kapahulay, sa kamulong kaharay-haray, gaduyan-duyan, galingkod-lingkod, sa kamulong kapareg-isikay, sa ilang panimalay, sa kamulong naas sa trabaho, o sa kamulong kabiyahe, ga-drive sa ilang mga sakyanan. Marayin lamang mo sinimbo na ito, mga gala samdang maminaw sa programa ni Lady Diana. Because today is Thursday, mga gala, Webes po tayo ngayon, which means may babasahin tayo. Nilain na po, nga sulat ng magana sa itong programa, mga gala. I mean, nilain ha, kahit nilain niya

Tapos mamino po tayong dasa ini mga tambag, mga higala. Alright, sa mga namino, kanato karon sa nagalain-laing kaibigan ng radio stations, ka naka-hook up na po sa ating programa. Mamay hapon, happy listening po sa mga namino, ding dipita sa may, nagindingan na Samis Oriental, pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan, nagindingan na Samis Oriental. Kau ba nang ito ang technician di ha, or ang ito ang bagahang DJ, na nag-signify kanato karong kahaponon. Maraming salamat po. And of course, sana mga palangga ni ha, mga gwapo-gwapa, mga suking tigbamanaw ni Lady Diana. Sa palaging nakaantay, nakaantabay sa programa ni DJ Matag Hapon. Magandang hapon na welcome po sa inyuhang lahat. So when you feel like home, huwag habang nabita mga gala sa may Surala South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radyo, kaibigan, Surala South Cotabato. Kawan ang itong technician ni Hazard Jules Balinas. Magandang hapon po. Huwag sa atong mga palanggariha ng mga suking tigpaminaw. Nadili kompleto ilang adlaw sa wala si Lady Diana, mga gala na. Magandang hapon, nag-happy listening po sa inyong lahat, mga palangga. And of course, sa mga namina, sa 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa mga namina, sa Dibag Provincia, sa Bukidnon, kutob sa maabot sa atong sibyahan, kutob sa maabot sa atong Facebook Live, saan ka bang sulok ng mundo na roroon. Aka mang depita karon na nughad na minaw sa atong programa. Maayo ang hapon kanimo dag igara. Welcome once again. This is Love Diaries with Lady Diana. Alright, so for now, mga kanamihor na ito, basahon ang ito ang sulat ng bagana. Tapos sa aning taga ang pagtagad ang atong mga palangga ng mga Facebook na viewers, mga gala, no? Kini sila sa iyo pag kini nag-atang sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon, kanimo di ha, first honor gini sa probinti, mga gala sa comment section. Magandang hapon, kasi imo di ha, Ma'am Stephanie Perez, all the way from Tivoli, South Cotabato. Matad pa niya, good afternoon pa, shout out po from Tivoli, South Cotabato. Ay, magandang hapon sa imo riya, Ma'am Stephanie, kauban si mong palangga riha kong Sir Daniel Jeff Vera nga naminaw sa tuwa karon. Pagsata na natin mga listeners, mga gala, tinipita sa may Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon, ang shoutout po sa inyong tanan. And from Engineer Brian J. M. Witter, Ara Bania, hi guapa. Hello. Hi guapa. Good afternoon, pasalot nilang Mama Len. Ay, magandang hapon. Shoutout ako to diha sa akong banggiitang pamilya, mga. Depita sa may Purok 6B ang Lion Malay Balay City. Sabi ako ba magpapariha, no? Relax lang mo diha. Muli ra karon taod-taod. Ano wala mo itong effects, mga gana. O magandang hapon ha sa akong mga kuandi ha, mga kaparintihan, mga kasilinganan, kabarangay diya sa may barangay Aglayan, Malay Balay City. Magandang hapon once again sa Bangin Family di ha nga sign. Shout out po sa inyong lahat. O kanimo Engineer Brian Zay, magandang hapon. Ah, magkakaroon dapitan na minaw sa atong programa. May hapon kanimo di. And from John Lloyd Galvadores, ay maghapon DJ Lady Diana. Pasarat ko sa akong triplets kang John Joshua, John Edward, John Lloyd Galvadores from Sinabuagan, Valencia City. God bless you po. Uy, magandang hapon. Kumusta naman mo di ha? Kuan, si Ma'am Lynn man siguro niya. Sure, marag feeling close ka. Marag kaila, mga higala. Pero gini mo ko sila. Kung anong mga daan nga listeners sa una, mga higala. No? Kanumnum yung pirmi gini ipasatot niya yung triplets, mga higala. Huwag, pagagagmay pa to sa una, ganoon, dagko na siguro ni ang mga anak, mga galan. Disudzan, ha? Manawang hapon, Senyor ya, Sir John Lloyd Galvadores, at Ma'am Lynn Galvadores, ha? Huwag sa inyuhang triplets di ha, kang John Joshua, John Edward, kang John Lloyd Galvadores, may hapon, all the way from Sinabuagan, Valencia City, Bukidnon. Salamat kayo. Hi from Sir Blast 2.0. Ano may nabanhaw, mga galan? Ay, habang kanimo ni Hazard Blast, matid pa niya. Congrats po, Lady Diana. Ay, salamat. O,
nag-comment gini siya sa compose mga galan na. Salamat kaayon no. Salamat lang.

salamat po, di ba? Isa na pong lisensyadong guro sa Lady Diana, mga ganda. Manay sa mga badlungon di ha, ibang bagsak, tagid mong ka. Pero joke lang ha. Okay, habang ganyan mo di once again, Sir Blast 2.0. Nanamino, Karato, Karon from Bagadian City. Salamat once again. Okay, habang ganyan mo di, Sir Blast. From Jay Andes. Sorry, Jay Andes. Shoutout ko sa akong amigo nga si Bay Ading na nagzuti na siya. Kumbati, Bay. Oy, kumbati diha sa inyo, ha? Ay, habang ganito diha, Sir Jay Andes. So, tama mo na pagbasa sa iyong pangalan diha, kuya. Si Sir Jay Andes nga nagnando ka na ito karoon sa Facebook Live. Shoutout ko na sa iyong amigo nga si Bay Ading. Kumbati diha, Bay. Ay, habang ganito diha, no? Nga nagtrabaho karoon. Salamat at may hapon sa inyo hang duha diha, ha? And from Jaylen and Gloria, good afternoon, Lady Diana. Pag-greet ko kang Manong and Gloria, kang Nikki Sermon, kang Jasmine. Jasmine and Gloria, kang Miles Talidon, kang Tata Jose and Gloria. Salamat watching from Kiungot. Ay, magandang hapon po. Salamat sa imuang mga kaparintihan. Ibok ang kandiha, Sir Jaylen and Gloria. From Kiungot, no? Naglandaw ka na ito ko lang sa Facebook Live. Salamat once again. Pwereng hapon kanimo di Sir Jaylen and Gloria. Maraming salamat po. Alright, time check mga guys. Already 1:27 in the afternoon. Og panahon na para itong basahon. Og para itong himay-himayon. Ang usag ka. Mubo raman hinuunis sa mga galang. Usag ka sulat kagipadala sa atua. Very direct to the point ang sulat ni Sender, no? So di nita maglibog ani ato ning sabton, ato ning himay-himayon og atong paminawon kung unsay problema ni Letter Sender. Gabot niyang patambagan ka natong tanan karong gahapon.

by Mounted Bunny that are sender, mga kaigan. Dear lady Diana.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5.
1: Puntali mo din ang kaibigan.
2: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tagum.
1: Ah, yes. Did, katong akong na himamatiya, no?
2: Oo, Pastor. Magtestimonyo unta ko, Pastor.
1: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
2: Oo, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong VG Max, katong sa Tagum. Pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
1: Oo, ate.
2: Okay. Kanang, niya. Sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikin niya ang TL, Pastor, kaya kanang,
1: Salamat kayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala. Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamay, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Yes, Igan.
12: Magkasimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
1: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mga muragid akong kita natambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
13: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
17: FA Pawn Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
11: Yes, Igan.
10: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
11: Oh.
10: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa
10: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: The best songs on the radio.

0: Alright, 53 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Ano una 53 na po sa kapunon makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagkalain-Lain ng Radio Sense. And of course, sa managdana paghihapon sa Facebook Live, daghang kaayong salamat sa inyuhang tanan. Kanina mga ganot ang nabasa ang sa kasulat nga may atong tagaag pagtagad karong kapong noon. Sa kasulat nga may atong himay-himayon o si sender nga atong tagaan o ginagmay nga mga pagtambag karong adlawa mga higala. So nana ko'y nangabasa ng mga tambag sa Facebook Live o nana ko'y nangadawat ng mga text message mga kaigan para sila mga advice pang, para kang letter sender. O karoon atang tumagon ako sa katawag at upunang magtatawag karoon kapunon si caller 804. Alright, hello, maayong hapon.
1: May hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa po?
1: Si Dong ni Lady Diana sa sinang Gwendo Carlos.
0: Unsa? Unsa ni si?
1: Si Dong sa Sinanguyan, Don Carlos.
0: Ay, si Dong sa Sinanguyan, Don Carlos. Magandun. Magandang hapon kanin mo na, Kuya Dong. Unsa may ikaalaga ni Lady Diana sa imuha mo. Tambag ba ka sa atong sender?
1: Oh, nakadungog mo ko, Lady Diana, kay isa to, 3 times ang aggap sa lalaki?
0: Oh, 2 times ang katigulangon sa lalaki sa iyaha, Kuya Dong. Kay 24 man karon si Sander, so kibali ang lalaki na anaman sa 40 kapin, so times 2 ang katigulangon sa lalaki sa iyaha.
1: 48?
0: Yes po.
1: Oh, okay na gap mo, Lady Diana, basta panagyapon ka ng... Ulitaw mo ka ng lalaki.
0: Oh, maunay sulti sa iya, ha? Gada ko no, ulitaw ang lalaki o ganing single siya. Pero ang sulti sa itawag ato, igagaw ni Sander, kaya nagpatambag mampun siya, ignan siya, kibali murag, ignan siya nga managana daan, kaya basin daw kuno, pamilyado ang lalaki. Pero basin daw kuno sa sulti sa lalaki, single man daw kuno siya, Kuya Don.
1: Pero dugay na sila nga relasyon, Lady Diana.
0: Wala pa, gapanguyab pa sa iyaha, kuya. Parang kamulo pang gapanguyab ang lalaki sa iyaha. Munang magduha-duha sa sugot, kaya lagi daw kuno, basing i-judge siya sa mga tao, siyang palibot, kaya lagi tigulang na iyang uyabon. Magmupuntong usang nga nakababag, basing daw kuno, pamilyado ang lalaki, basi sa tambag sa iyang igagaw.
1: Lady Diana,
0: ilasan
1: na sa
0: tunit, Unsa po?
1: May pagbilisan nila sa punso, yesang panayda ng lalaki at punso. Ano sila ka naman makasasaya, baka naman hindi niya trinali.
0: Aha, dili sa niya sugton ang lalaki? Ay, wait lang kuya, medyo karat imuhang tingog kuya dong. Ganina din ako, ito yung tingog kuya.
1: Ay, hindi na.
0: Hello po? Nag-earphones ka kuya? Nag-headset ka kuya?
1: Ako nag-headset ka kuya. Nag-headset
0: ka. Ay, sige daw. May patayon toon sa timtambag. Gili sa niya sugton, kay?
1: Yes, ang kuno nang gilara na masilotong ito sa niya.
0: Ay, so kibali. O kibali, mag-back NBI sa niya kuya dong. Huwag iyahang susihon kung unsay tinuod ka background sa lalaki. Kung single bag yun or basin, giligoan lang, gilimbong lang na anay pamilya ang lalaki.
1: Oo, siya ang mula ng lalaki. Hindi ka mag-uukay ng tigulang.
0: Oh, tama po, no? Kana, sa iyang pautana kung okay raba mag-manguyab o mas tigulang sa iya, ha? Of course, di ba? Para sa atuwa, okay ragad. Walay problema.
1: Okay, ragad. Aha,
0: walay problema kung times 2 ang katigulangon sa lalaki sa iya, ha? Pero, pero mo to yung gisulti nga, dapat niyang siguruhon sa iyahasang susihon o maayo kung tinuod ba yun nga single ang lalaki. Then kung dahil Aha, kung masuta niya nga single gyud ang maong lalaki kuya, then okay ra.
1: Okay, kaya subtong nga lang siya, damasan ay subtong ang lalaki.
0: Aha, diba? Okay, matod pa ni Sender Butan madaw kuno o caring madaw kuno ang lalaki. So okay ka ayon na.
1: Okay, kaya nga siya, kaya subtong ang lalaki.
0: Alright. So salamat ka ayo Kuya Dong, si mo paghatag si mo ang tambag pang kang laro Sender. Yun lang po kuya.
1: Grabe. Kung ipag-uha sa Lela.
0: Aha.
1: Mukhang nalang lalaki.
0: Ansa po, ansa po?
1: Mukhang nalang
0: sa kuya, ansa? Ay, unsay trabaho sa lalaki. Medyo po, kuan man yung gino. Ang trabaho sa lalaki kay driver daw kuno sa tig-deliver og tubig sa bakery nga gitrabahuan ni kuan, ni Ma'am Sanders. So, kumari driver ang lalaki ko yan. Basta raba driver, sweet lover. Unsa po, unsa po? Medyo dili maglaro yung muhang tingog kuya ay. Sayag ka ayo.
1: Hindi siya pagdalihan
0: ng lumipan na hello po kuya. Pasensya kuya, dong ha, medyo tiligid maglaro ang imuhang tingog sayang, imuhang dambag, no?
1: Kailangan ko kasi kuya, hindi natin ang
0: Aha, ihasang panidaan. Dili sa sugton, ihasang panidaan una. Alright, salamat kaayo Kuya Don sa imuang tambag. Manimbaya ka kuya.
1: Manimbaya ko sa kong mga sige-lilin
0: na. Sige po, go ahead, imuha ang panahon.
1: Sige na ako kuya kung mga
0: Alright, salamat kaayo Kuya Dong sa pagtawag. Mag-request kag song kuya. Mahal kita?
1: Yes.
0: Alright, sige po ato nang i-play karon taon-taon Kuya Dong. Salamat kaayo sa pagtawag kuya. Basaradso kaibigan.
1: Mauni ato ni.
0: Mauni og ato ni. Alright, so that was once again Kuya Dong from Don Carlos. Pagidon, mga gala. Sayang, ay dili maglaro ihang tingog, mga gala. No? Pero nagkuha na ko yung punto, mga gala, diba? Madod pa niya, itubag niya pangutana ni Ma'am Sender kung okay na ba daw kuno na mag-uyab-uyab nga o lalaki nga, mas tigulang pasaya, ha? Opo, pwede daw kuno kaayo na Ma'am Sender. Walay problema, anak. Dili pa man sagot ingon nga tigulang nagiging tawhan na, mga gala, no? Okay na daw kuno kaayo na basta kay in love mo sa usat-usa. Pero yun na nga, ang tambag ni Kuya Don, madili ni mo diritsong sugton, panidan sa, kibali, NBI mode on sa kaani, iwistagahi sa diha, susiha, kung unsay background aning lakiha, unsay ang mga record, kung tinuod bagyod nga, single ni siya, or basin gilimod lang, pero nade ni pamilya di ay. Mas maayo nang magkapaniguro ta, balik ignong tagsigurista sender, no? Kaysa naman mabutang tas alanganin inigabot sa panahon. So, okay, ragid ka ay nga mangutana ka sa iyong mga kaila, sa'y status aning lakiha, okay, raga ay na mamasan. Ano nga, paniguro taan, ayos na ako nusug na daritso. Taga isang panahon, imo siyang mailhan o maayo o makabalo ka sa unsay iyang tinuod, agahimtang or status sa iyang kinabuhi. Salamat ka ay once again, Kuya Don. Oh, ganali mga kuan na rin, no? Mga text message o mga comments sa Facebook Live, mga gala. Tapos may basahan ng mga text, mga kaigan, ha? Gadali lang ka. Ay, naara, oh. Kanilang taling tambag sa... I mean, tambag sa Facebook Live, mga gala. Matod pa ni Sir Jay Anz, ang gugma dili masukod sa edad. Masukod na sa kung unsao ninyo pagtratar o pagbarog para sa usag-usa. Wow naman, di ba? Sa ngayon, basuban, age does not matter, mga higala. Age doesn't matter. Lahi ng AIDS, mga higala, sa AIDS, ha? Pero kung AIDS na lahi na ng AIDS, mga kaigan. Age nga edad, mga higala. Age doesn't matter, mga kaigan, pag-abot sa gugma. Ang importante ra kuno, masukod na sa kung unsaon ninyo pagtratar o pagbarog para sa usag-usa. Kung malipayon ka o wala kay gipasakitan, mauna ang importante. Kudos sa nahigugma sa dili nila ka edad. Tama naman. Nindot mo gina mga gala, no? Actually, daghan mga babae karon magapangita sila ganang lalaki nga mas idaran sa ilaha mga gala. Kaya, ang tendency mo gudana, mas mature ang lalaki. Mas mature mang huna-huna. Diba? So, wala na yung problema, Ma'am Zender, no? Matod ba ni Kuya Jay Ans? Nindot ako noon na. Basihan man ana ang unsa ninyo pagtratahan o pagbarog para sa usag-usa. So, ina na. Pang paminaw pa ng mga story sa mga tao sa palibot, no? Wala ni sila yung bag sa imuhang life. And apa dari from Sir Goan, from Sir... Uy, dugang pa sa iyahang... Ay, nawala man yung comments sa ubos and aradi ay... Oh, before that, Ma'am Danta Tagos, Sam, ano pa ni hello po? Pag-greet na ako si Ma'am Floor. Happy birthday. Happy birthday po, Ma'am Floor. Kinsa man nga Floor, oy. Like, habang ganin mo rin, Ma'am Floor. Happy birthday po sa'yo. Ang nanim baya si Ma'am Danta Tagos, nga naglantaw ka na ito karano sa Facebook Live. Napay dugang atambag ni Sir Jay, mga higala, matod pa niya, ang matambag nako sa sender, if ang edad, dili na ang problema dere, kundi ang kamatuuran. Kung 48 na ang lalaki, o wala pa gani kabalo ang bahay kung minyo ba siya o dili, maunay red flag, aha. Sultihi siya sa nga dili siya mo padala sa gugma lang. Pangutan aog siguraduha sa tinaw nga tubag bahin sa marital status sa lalaki. O, tama nga, di ba? Kana bang ginaingon nga joke sa uban, libo na kuno ni musugto nang pangayab sa imuha, pangayo sag sinumar mga higala. Paniguro nga amin na gid nang sinumar mga kaibigan. Ay, na joke sa paminawon pero actually pwede kina mga higala. Muna ang nagkakasegurista sa imuhang buhay pag-ibig, no? Pag-require og sinumar kung na yung manguyab sa imuhang. Mas makin na magkasiguro ka nga wala na isabit ng laki. Ano ba yun? Lucky ka rin mga gala. May lang kayo maingon nga single sila pero di ay. Wala nga. Para magkasiguro ka. Kung good background check yun. Susiha sa gigmaayo po kung sa'y tinuod ka status anang laki ha. Kung maglikay-likay na siya sa mutubag o magtago-tago, maunay timailahan nga dili tinuod. Oy, salamat kay Ani. Ano ba ni Sir Zeno nga pangutanad ako no siya? Kanyang kumpronta ha o prangka ha kung unsagyod ang iyaha tinuod nga status, Ma'am Sender. Kung galing man sa imo pagpangutan na maglikay-likay siya o iyahang i-change topic o magtago-tago baka siya sa lain nga mga topic, kana murag sinyalis na nga murag naagi something wrong sa iyaha. Something wrong in a way nga murag dili gid sa single, Ma'am Sender, no? So, kung single pa gina siya, direct to the point. Diba, pagitaan pag-anag mga pruweba nga single gid siya o wag siya laing babayi sa iyahang kinabuhi. Ang respeto sa kaugalingon mas importante kaysa kahadlok ng masakitan, tama. Kay masakit kung maulahina og mahibaw-an ang sanay. Kay masakit kung maulahina og mahibaw-an nga gilokohan ka, tama di ba? Prevention is better than cure. Mas maay nang managana ta sa una mga gala kaysa ulahin na natong mahibaluan nga di ay minyo di siyang dako di ay. So sa wala palang daan, isursure na yun, panginiguro na yun, nga single gina siya o wala sila ing kabilinggan sa iyahang kinabuhi. Salamat ka, ayun o, grabe punto, Sir J. Ants, nga naglandaw ka rato ka nang sa Facebook Live. Maraming

0: Ano kang Ma'am Gressa? Magtabog? Magtabog ospital? Ah, manadepitan ang magtabog? Ma'am, tatatago si salamat kaayo sa imong magtanaw sa Facebook Live. Mag-shoutout ako no sa mga staff sa Magtabog Ospital sa Santa Maria. Ah, manadepitan mga higala. Magandang hapon sa imo di Ma'am tatatago si sa tanang staff sa Magtabog Ospital. Pagkang Ma'am Chris Dihaog, si Ma'am Flor nga nag-birthday ka noon. Maraming maraming salamat at shoutout po sa inyong lahat. Labi na kanimo di Ma'am tatatago sa nga nagdandaw ka na ito ka sa Facebook Live. Nagkang gaayo ang salamat. Naatay lain niya caller mahagalat na rin tawagon at natuwang magtatawag ka rin kapunon si caller 915. Hello, maayong hapon.
1: Hi, Lady Diana. May hapon.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Ay, Lady Diana Kison.
0: Ay, si Ma'am Gaga. Manay laing cute o tingog mga gala. Si Ma'am Gaga, iya sa may Kason ni Bukitman. Maayang hapon ka niya, Ma'am Gaga, on sa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha karon. Hindi
1: lang ko mag-retro Lady Diana.
0: Yes naman. Manay kaayo basta ikaw. Sige po, go ahead, Ma'am Gaga. Imuha ang panahon.
1: Ay, salamat sa pagtubag, Lady Diana. I-greet din na ako sa Angelica nga kunod, dahil kang Carol, and then kang Analindia sa Impasugong.

0: li di Diana.
1: Aha, mo na yung listahan di ay.
0: Special sa imo li di Diana. Papa,
1: ay, salamat.
0: Sa akong partner di ay.
1: Aha. Oh, gisa mo na yung partner.
0: Ricky. Si Ricky.
1: Ay, may hapon si Ricky.
0: Kaya nga, alaan ba ko nga.
1: Single. Ganito nga na yung nag-comment sa Facebook Live nga, Lady Diana, mangitag number anang kakaibin. Single pa ba na? Oh my God, ganito bag si Kuana, si Mamanjali ka nga. Minyo na daw. Ay, sexy mo, titingog.
0: Nanakitag iya,
1: oy. Nanakitag iya, nahikta na ni siya mga yan. Sige pa, napakailain din ba yaon di ha?
0: Asya ka na, nanigid namin na Lady Diana.
1: Salamat ka ayo na. Gusto ko mag-request ng song?
0: Pwede kung pwede.
1: Yes naman po. Ang samarang song, Ma'am Kakay?
0: Paubaya na lang.
1: Paubaya by Moira de la Torre. Sige, yes. Ito play karun taon-taon. Ka na lang po.
0: Ka na lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag. Basta...
1: Masarado kay bay.
0: Kaibigan, mauni ato ni Bali di Diana Ampi.
1: Ay, salamat ka ayo po. And that was Ma'am Kakay mga galer from Quezon at Bukidnon. Magandang hapon sa ating mga tigpaminawan ni ha. Sa ating mga suking listeners from Quezon at Bukidnon. At ay like wag datawag mga galer si 643. Hello, maayong hapon.
2: Mayroon hapon, Lady Diana Guapa.
1: Mayroon hapon, sino po ito? At taga-asa po?
2: Hala, nalimot na si Lady Diana.
1: Ay, mo ginipirmi tubag niya mga gala. Siyempre, ganun-dum po si Mahuay lang yung artistahin diya sa Impalambog. Mayroon hapon, ganin mo di ha, mag-carol ng Impalambog na Malaybalay City.
2: Kamusta naman, Lady Diana?
1: Okay, rakaayo. Guwapa lang ihapon liwat sa imo. Ikaw, kumusta naman ang itong buhay artista diha? Kumusta naman imuhang mga manadari girls diha sa inyo?
2: Okay, Raman.
1: Okay, Radia.
2: Lady Diana, mamista taog ma.
1: Hoy! Hindi man kapista si Lady Diana.
2: Malay-balay og Lady Diana.
1: Ay, sige lang, tanawon lang. Pero dili ko gumamista, Ma'am Carol. Pero enjoy na lang mo sa inyuhang celebrasyon og bang-adlaw, ha?
2: Lady Diana. Omo, nimbaya ko, Lady Diana, pwede.
1: Yes naman. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
2: Magkatagtubag, Lady Diana. Especial ka niya. Oh, ang kakay nga nasundan ako karon si Angelica Cuno, si Mylin Marcher, si Lani Remitar nga taga Lumbo, si Bibar, si Annalyn sa Impasugong, si Joy Garcia, si Joby Barrett, si Telma Maglasang, si CJ Anggaina, si Ronel Tisoy, si Rebecca, si Didi Love, si Little Edesma, o Kikirami, o laras na lang gurutanan sa mga pre na ko, Lady Diana.
1: Alright, sige. Salamat kayo, Ma'am Carol.
2: Lady Diana.
1: O, oh, enzo man.
2: Pahabo na lang kay Raul B.
1: O, oh, sige, oy.
2: Sige, oy. Sa ilo, Lady Diana.
1: Unsa po, unsa po.
2: Pag ay wala sa ilo, tapos run out pagin sa ilaha.
1: Agoy, galoon itawan. Sige, shout out na lang siya diha. Sige sa to, siya.
2: Kagkangkwan pagi kay Sinon Tabasan sa Balbaro nga taga Miss Or, Lady Diana, nga naminaw ron.
1: Oy, may hapon sa inyo harihaan. O, napagin nabilin diha.
2: Lady Diana.
1: Unsa man.
2: Pwede mag-PR number. Mangita naman ko mga friends para daghan kayo sila.
1: Ala, gani ha? Lahir again ka friendly ni Ma'am Carol. Mahigala na. Unsa man yung magiging... Unsa para?
2: Ikaw lang ba sa Lady Diana?
1: Yes naman. Pwede ka ayon. No? Sige ha. Isag balunga ha. Balihog lang. O, nainangitag. Okay. Nainangitag. Friends dari mahigala. No? Total radyo. Kaibigan man eh. So, ano po nangitag mga kaibigan mo? Iyahang numero mga gala 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Okay na to?
2: Okay na, Lady Diana. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. Pwede
1: yes,
2: mo request.
1: Ang sama na gusto, Ma'am Carol.
2: Bulag na pag-ibig.
1: Bulag na pag-ibig. Sige, ato ano yung i-play karon taon-taon, Ma'am Carol, ha? Gana lamang po.
2: Gana lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag. Basta radyo, kaibigan. Ato ni Mauni.
1: Ay, nagko, nagka-barintong-barintong. Bagay mga ganda. Salamat kayo. That was once again, Ma'am Carol, na. Ya, poblacion, eh. Poblacion, eh. Impalambong, di ay. Impalambong, balay-balay, City Bukidnon. Nang hanggat pag it's pista, mga gala. Salamat kayo, Ma'am Carol. Huwag mo na itong last katawag ang matawag ni DJ, ha? Once again, last na po yun. Ah, sige, last na lang ning isa na lang yung magluoy. At anong tawagon, si caller 024. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Lady Diana.
1: Okay, magandang hapon. Parang first time ko narinig ang boses mo dito. Sino po ito? Si?
3: Ibang avid listener from Camp One.
1: Camp One, maramag si Marlene?
3: Yes, Lady.
1: Natagnan ko na ako, mga gana. Marag may lang kapasot out di ang aside sa may Camp One. May hapon, ganimo di Ma'am Marlene de Luta Bisinga. From Camp One, maramag bukid noon. May kinagatawag ka, Ma'am Marlene, unsa maikaalaga ni Lady Diana sa imuha.
3: More request lang ko kanta, Lady Diana.
1: Di na ka manibay, ha?
3: Ang shoutout akong partner na naghigda-higda.
1: Wow. Maging sa pagyo, ha?
3: Love you, babe.
1: Ah, grabe! Isa na all. Murag nitawag ra para magbaibog, mga gala silang mag-life, no? Oh, napaka-iba shoutout diha, Lain.
3: Congratulations kang Naknak Carlos Miguel.
1: Unsa may ihang, unsa may congrats niyan? Unsa Malaysia
3: diyan? Sayang na nila sa runner up sila sa basketball nila.
1: Wow, congrats po. Walking sa bagyon.
3: Yang mga ka-team.
1: Wow, congrats sa inyo hagdanan, ha. Salamat kaayo. Unsa man nga song imong i-request, Ma'am Marlene?
3: Bukas na lang kita mamahalin.
1: Bukas na lang kita mamahalin. Sige, ato anang i-play karon taod-taod. Ma'am Marlene, kana lamang po.
3: Kana rally din na. Tagang salamat.
1: Salamat sa pagtawag ba sa radyo, kaibigan?
3: Ato ni.
1: Ato ni. Alright, salamat kay mo itong mga gala. Agad ang suki di ang aside. From Camp One, maramag bukid noon, no. Si Ma'am Marlene de Luta Bisinga, may pa, I love you, dear. Ay, sana all, sana all, lagi dami kami ka. Salamat kay Hagban Hapon, si mong palangga, di ha, Ma'am Marlene. Kang Sir Virgilio Bisinga, salamat ka, ayaw po. Alaga mo rin, nasa itong katawag ko, matawag ni DJ, mga gala, pasensya ka, ayaw, kaabunda mo na itong colors, karong adlawa. Agan lang sa itong katawag ka, matawag ni DJ, mga kaiga, naghan pa kitag basahunon ng mga tambag para kang letter sender karong adlaw. Kasan siya sa mga tawag ba? Dili na magaya ni Lady Diyan ang pagdubag sa inyong mga tawag, mga kaigan. Kinapatay pang basahon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live.

from 806 Mata Benia. Hi, Ate Diana, may hapon. Imo diya from MCDI ni Ate Diana. Pwede ko magpa on air sa kong number, Ate Diana. Kana lang babae, 20 to 30 lang ang edad. Dayon. Ate, kana lang. Sanay kana lang. Single mom or single dine, balihog lang kung hinahina yung basa sa kong number DJ. Wala akong number, Lady Diana, 0926248080. Once again, 0926248080. Maraming salamat to mahagala currently nawala na po da sa Facebook Live, kaya nawala, nag-reload na po, nag-refresh na po ang amuang streaming up. Ambot na lang ginaani mga gala. Hindi na lang matunong tungtan sa programa ni Lady Diana. Kaya gaya na ni mapalong na po ni Garoy. Nagdumot na ginis ako ani mga Facebook na viewers. Kaya nagkawala sa Facebook mga gala. Dili na ha, hindi po yun sinasadyan ni DJ. Pasensya kay gaayo po, kay mawala ragarit ang amang streaming app. Mag-load rush siya, I mean mag-refresh siya giyaha. Ayun, dili na din mabalik mga kaigan. Para ako na yung pinagkamutan na mabalik ni Karon, no? Kay sayang gaayo, narapat yung mga nagdambag dito sa Facebook Live. Dagan tag mga viewers ka ganina mga gala, eh. Aha, nabalik pa man siguro. I thank you, Lord. Ibalik na di ay. Ito ang saning basahon ng mga tambag na nasa Facebook Live. Kadali lang gaayo, ha? Madad pa niya. Sir J.A.N., madad pa niya to sender. Dili ka angay magpabilin sa usa ka situation na puno og pangutana. Kung ang lalaki 48 anyos pero dili niya masulti kung minyo ba siya or dili, na ay problema sa transparency. Oy.

ang kapalit nga ihatag sa imuha, di ba? Lagi Ma'am Sander, no, mas maayo ginang karun palang daan, pranggahan na gid nimo, pangutan-an na gid nimo siya, klaruhon nimo siya kung unsa gyud iyang tinuod nga status sa kinabuhi. E kung edad lang ang isgutan, walay problema, oy, di ba? Okay rin kayo nang magbahalay mong duha, bisan pag times 2, times 3 ang age gap ninyo. Basta kayo i-make sure lang na single gid siya o walay laing pamilya, walay laing babae. Nagkaingon pa nila, di ba, mahalag, mag-require kag sinumar, mag-require kag NBI clearance, drug test, unsa man ali. Hindi na inuoy nga standard, mga gala, praktikalan man na, di ba? Mas maay nang siguro kaysa naman magmahayta o maipita sa kolahian. Salamat sa shoutout, Lady Diana, God bless you. May habang ganimuri, ha? I love you, Dito, kuno, oh. Ano ba ni Ma Marlene? May habang ganimuri, the server, Hilio, Bisinga, ng Kampuan. Maramag bukid nun. Ang prambaya sa mga isa, hello Lady Diana, guwapa, good hapon, kumusta na ulang yun, nagapaminaw, kayo na busy man sa buhay, great lang na ako kumahal sa buhay ka si Romel Alfetse, member request kong song, P.S. I Love You from Bangkot, Malaybalay City. Oy, I'm happy to know ha, na going strong lang ihapon si Mambay o si Romel, Sir Romel Alfetse. Ako ihapon ni silang mga karaan nga listeners, mga gana, no? O sa una pa lang, ilam na gini sila sa usat-us, isa't isa. Hangtod karon going strong ilang relationship, mga gala. Sana all. Ganyan dapat, ha? Maghapon na lang kanimo di mambaya sa mga isay from Bangkot, Malaybalay City, Bukidnon. Oh, nag-i-play karon taod doon. Imo ang request nga awit, P.S. I Love You by Sharon Canata. Salamat kaayo. Oh, gabalik ta sa ito ang mga text message, mga gala. No, paspasan dani ka marag maipit as oras ani, mga gala. Nagalitian kaayo, no, from our texter 614, Mother Ben, a good PM. DJ Namino, na put miss sa imong programa, DJ. Pasalat na lang ko. Michael Team, there is a tama, there unsa daw? Pasalat na lang ko si Michael, ne, Michael Team. Pasalat na lang daw si Michael Team. Kisa ba ng Michael Team? Uy, gabi siya. Tambag lang ko sa imong sender, Lady Diana. Okay raman, makagusto ka sa lalaki nga tigulang pa sa imuha sender. Basta buutan sa ugmahan mo sa usag-usa. Ayaw paminawa ang sulti sa uban. Aha. Kaya lagi nga naman, dili na magana mag-matter kung unsa man ang sulti sa ubang tao, mga gala. Kaya karong magod ka panahon, we live in a very judgmental society, mga gala. Gamay ni mong lihok, iso na dayon, so basag di na lang na sila. Kal dili man mabawasan imong pagkaikaw kung magkasulti na sa lagbisag unsa pa rin si mo nang ayaw i-mind, Ma'am Sender. Mahalag unsa pa na ilang storya, basta kay kabalo ka sa imong kagalingon. Kung kabalo mong duhan, tama inyong ginabuhat. Wala kayong nasasaktan sa mata ng Diyos. Okay inyong ginabuhat. Walang padayon mo, bahana na ang mga judgments sa ibang tao. Ngawan mong good-anak na nga suya, ragid na. Ibug lang na sila, kaya nangyab sa imuha, mga mga. 2179. Hello, Lady Diana. Magpatambag lang ko. Ay, magdambag lang ko. Kuya Juan, abito ko yung magpatambag lang. Magdambag lang ko, di ay. Para sa ako ay... Age doesn't matter kung love ninyo ang isa't isa, pero sakto po ang sulti siyang igsuon nga dili siya magkumpiyansa kay base na ay pamilya tong lalaki. Gilimbong lang siya. Style na sa uban para sugton, mamakak na lang agoy. Yan na nga, diba? Muna yung dapat i-consider ni Ma'am Sender. Kung age-wise, okay, rigid kaayo. Pero ang status manggood sa lalaki, mao dapat ang iyang siguruhon. Mao dapat ang iyang isursor. Muna ang mag-background check siya. Paniguruhin, inutanay nga single ang lalaki. Huwag walay pamilya nga madamay kung galing man magkarelasyon mo doha. Salamat kayo to 2197 and from 250, Marit Pania. Age doesn't matter, Lady Diana. Kung muangay ka sa lalaki, sugta na sender kay Basin, mauna imong swerte. Ay, ako magani 10 years ang magulang. Sa akong bana, sa ako, wala na nako pansina. Buhutan sa og responsable mo ang importante. O, diba? Ay, muna na dapat. Ikaw ng panahon, mga gana, dili na magkainig ang matter ni kita, mga kaigan na. Ano na, ang importante rin ako, no? Buo
kalibutan o responsable siya nga pagkalalaki.

Salamat kayo, Sender 250. From Shirley Valivez, way sugon maghapon, may good to reach Zay, basalat ni Ronel Traya, kang Angelica Bayang. Salamat po. Shoutout kayo mo diya si Ronel Traya, kang Angelica Bayang, ang nanimbaya. Si Ma'am Shirley Valivez, way sugon, ng paita ni Kason Bukidnoy. Salamat kayo, ha? Salamat kayo, maghapag. Kini ba di ba, Ma'am Shirley Valivial sa Isugan? From Sumia Peter, congratulations. Request ko music, Healing. Okay, salamat po. Ito nang i-play ka nun daw, Sir Sumia. Maraming salamat sa iyo dyan. Sir Bong Ilio, magandang hapon ni po. Salamat kay Simbogamino from Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat na maghapon. Kini mo di, ha? Alright, time check, my guys. Already 2:27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa kapuno mga higala. Ang oras ulit karato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lana. And of course, ulit yung karato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpanang capsule. Mabalit ka ni mga higala sa Rang Bafarco Pharmacy sa Tibuok, Baguidnon. At sa mga piling butikas, yun yung mga lugar. Pero paano magkasiguro mo na legit nga Vegemax o aroma inyong mapalit? Mas maayong mabisita mo sa ato ang kaibigan center ng Nimatang sa first floor sa Alquino Emporium, Valencia City, Baguidnon. Kaya available ang tanan natong mga produkto diha o napatay discounted price diha mga gala, no? Diha na lang mabisita kay buutan po ng mga abi-abihon at atong mga kaibigan stands. Kaya available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalaitons at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vesula o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. And for now, ito ay parat sa paghatag o finale nga tambang para kang letter sender karong adlaw. And of course, samtang magpaabot na mamino po ang mga kaigan na sa inyo. Here's a playlist, mga gala, no, a song requested by Sir Sumia Peter. A song entitled, Point of Five, Rajdo Kaibigan, Mauni Og Ato Ni.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Yes, kinsan eh, andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa buton ba, Pastor. Oh, Pastor. O, oh, namintin ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor pala.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect kaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa
5: imal. Kaobandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang pwede as pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naa sa tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 100 starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo? O mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala!

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set and a boss. Saga po nun, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diane. Ating lahat, maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon. Sa nagalain-lain na Rate Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Deep inside, maraming maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga gana. Huwag for nato basahan ang itong finale ng tambag para kang letter sender karong adlaw. Ato sa aning basahan ang mga nabilin ng comments sa Facebook Live from Shirley Valivias sa Isugon. Pagnabasa naman siguro na ganina. Ibungaw sa lady nila. Ito lang mga text message, mga gana, na from sender 762 Marit Benia. Hi, good PM Lady Diana. Pag-greet lang ko sa mga handayan, Revelio Dorias, Leone, ng Cinco Family. Huwag may someone Lynn sa Don Carlos o kang Thelma Maglasan, kang Carol, kang Jen Jen Lagrosa, kang Bim Bam, Ibhar Rodgen Kayao, requesting kong song, I Keep On Loving You by Renz Verano. Greetings coming from John V of San Fernando, Bukidnon. Oh, salamat kay maghapang kinimuri at Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon, mga ganda. Salamat sa imong pabuminaw sa atong programa karong kapunon. Oh, I think hindi na mag-play o requested song si DJ kung ano yung oras, mga gala. No? Salamat talagang maghapag kanin with Kuya Black John V. O karon, mga gala, panahon na under nga si Ma'am Carla. Ang nagpadala sa iyahang sulat ka na ito karong kapunon. So, Ma'am Carla, once again, maing hapon sa imuha diha, no? Salamat sa imong pagsalig o pagpangay o tamban sa programa ni Lady Diana. Ang sarinood lang, dili mangyutsukod sa edad ang gugma. Na ay mga relasyon nga dakog age gap, pero malinawon o tinuod ang ilang gugma para sa usag-usa. Huwag na apoy mga parehas rag edad, pero puno o sakit sa ulo, Ma'am Sender. Ang importante yun, kanang na ay respeto, na ay pagkasinsero o tinud-anay nga intensyon na lalaki nga to sa imuha. Pero sakto pod ka nga magmatnon ka, Ma'am Sender. Dili sayop nga mahadlo ka kay natural lang na labi na kay dakog yun ang inyong diferensya sa edad o kay bulog ka nga daghan yung tao nga dali muska. Ayaw lang pod himua nga ang kahadlok sa opinion sa uban maoy basihan sa imong desisyon, Ma'am Sender. Mas importante, sigurado ba ka nga tarong siyang tao o maayo ba ang iyang tuyo para sa imuha? Sakto ba ng tambag si may agaw, Ma'am Sender, kadili dayang ka magkumpiyansa. Labi na karon nga daghan at nagkantag madungog ng mga naay gitaguan ng pamilya o relasyon. Hindi man pasabot nga daotan siya nga pagkatao, pero mas maayo nang sigurado ka, Ma'am Sender. Hinahinay lang na ilha siya pag-ayo. Ang awa kung consistent ba iyang pagtratar sa imuha, responsable ba siya, o klaro ba ang iyang plano o intensyon? O Ma'am Carla, ayaw ka pressure nga musugot dayon ka tungod lang kay caring ubuutan siya. Ang tinood gagugma, dili magdali o dili magpugos. Kung tinood na naigid siya, magahulat na siya samtang ginailapanimo siya o maayo. Karapusan, paminawa imong kasing-kasing pero apil po ng pag-amping o paghuna-huna kay mas maayo ng hinay pero sigurado kaysa magdali o niya masakitan ra sa ulahi. Pag-amping, Ma'am Carla, inaot magkahatag ni o ginagmayang kahayag sa imong huna-huna. Salamat kaayo and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming maraming salamat po sa lahat na managpanala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Daghani kaayo ang salamat sa inyong tanan, mga kaigan, and of course, tanan nakitambay sa atong programa karong kadapus, karong kahaponon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, mga gana. O para matbohon, mag-ubo na bayapag kita sa samang oras sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatawagang Persa ng 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. I give my love to heaven, home. And sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maging hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkain mo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko si Ari Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia, GRD Printing Services.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
10: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
9: Wala?
10: Oo, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
9: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dan.
9: So, igan, salamat kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina.

0: Yes, sa Baganihan, Marilog District, Davao.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: OK. Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
6: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
5: Wala?
6: Oo, ang katulang gaplas na mo ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat kayo, kinsa ka pangalan ani?
6: Joel Estina.
5: Noel Estina dia sa Baganihan, Marino Hello. District, Davao.
7: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
5: Pailela sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
7: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
5: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
7: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
5: Yes.
7: Umbag akong itong, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
5: Maoba.
7: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butikap.
5: Okay.
7: Anto, nabuto siya, Pastor.
5: Niubag ang imong itlog.

0: Tapos, dibuto.
1: Oh, dibuto, Pastor. Huwag mong kaurot na, may di ka buwang huwag inong. Dibuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako po salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal mani muli. Grasyahan mo, Ginoo.
0: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
1: Oh, God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat kayo.
2: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
9: 90s.

0: number one,
1: Gan 98.5.
2: Kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kahit sa piling mo.
1: Radio Kaibigan.
0: Your number one radio.

0: Ate ka muna.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa putunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa dalas.
3: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, durs, dekalidad o barato nga funeral services, alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services.
5: Nagtanyag.
8: Sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang ka sa your floor, EMQ Building, Sairi Highway at Bangsa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Haplas po ka aroma na eh.
2: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon
2: na
1: ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan.
11: Kumusta mga kaibigan?
10: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ayos ang kabiji, Max.
2: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama, mama.
1: Muna yung kanina nga ang kabiji, Max, ayon sa tanungan si mo anak. Kanita po.
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos lingon din ako mama nga, advisean ko niya nga, butangan lagi, Pichi Max, ikapaho naman to siya pa. Yan, o, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din, mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga, tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. O, oh, mura pa, ikas, aka to, mga taw-tawd po to, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Pichi Max, sarag yung kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Mm. Kausal lang yun yung mag-iba?
2: Oo, kausal lang.
1: Sa kaikwan, ubana?
2: Oo, akong bana dahi tuod. Ganyan. Mawagya po to niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya uptugo.
1: Kausal lang?
2: Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpait po ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid, nakaihi daw ko no din siya tibugol, na dugo naman to, yun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
1: Bili na, ano, wala kayo yung puti lumas?
2: Wala na.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ako si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
10: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
10: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
11: Oh, lima ka buo pa sura kung ipalit oi.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
11: Lima ka buo.
10: Okay.
11: Lima ka buo kung ganya. Magpasalamat kay ko pa sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, eh?
14: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancin beauty ani day.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
18: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
18: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
21: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Yes, Igan.
11: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga kiyo, Pastor. Tapos doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
10: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka? Igan.
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ako mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Nulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
13: Sama sa large format outdoor sticker.
14: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo
15: layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Paliog Pailaila, din taga-asa.
18: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
17: Ay, Tagum.
18: Tagum po.
17: Ah, sige Alex.
18: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
17: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
18: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
17: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, BG Max Plus?
18: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
17: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
18: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng OBG Max. Nabuto ang one.
17: Nagubag?
18: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
17: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, Igan. Everybody line up!
0: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
0: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay sa ni Jess.
12: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Rahaplas po kang aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
5: Oo. Oh.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka,
5: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon
6: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
6: Salamat iyo.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
17: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
16: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: O si Ato Igana, Alex.
2: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Samad.
1: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuhan, no?
2: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka antong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawo
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon?
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Unsa ato igan?
10: Nakoy magulang, Pastor, ba nga nag sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduo ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko gigimak. Wala na kabuok mo na akong gipalit.
1: O sa iyang sakit?
10: Duha na kabulan, Pastor. Wala din siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng tapok sa junin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok, Pastor.
1: Duha kabuok.
10: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di hapon ka buong, Pastor.
1: Yes.
10: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
10: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilatid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
1: 2 months nga naglubog, nahigda lang.
10: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay na gudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
10: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagdito mga bukol siyang lawas, Pastor. Nangawala man ta
1: na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga.
10: Sige, Pastor.
1: Okay, salamat.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
4: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: SRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Atong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: May muntag mo diya, kaibigan.
12: May
11: muntan, Pastor Dan. Ah, yes. Akin ni og taga-asa?
12: Taga-akoan ni taga-uhaw sa Jinsan.
11: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
12: Ah, si Villarin ni. Pamilyang Villarin ang Korayan.
11: Okay. Kaibigan LC, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
12: Ay, nagpasalamat po ang Lugi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malaan ako ng siging kuhan sa radyo ng DJ Max, natisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo ng akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
11: Mga naman mo...
12: Ang pila kong lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
11: Ah, murad naman ang kagusog.
12: Oo.
11: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
12: Naulian na kong
11: naulian ka.
12: Kusog. Nakasimba ko itong naagyan mo.
11: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
12: Isa ko kabuta. Kumanghod ko. Isa kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa inuwa.
11: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
12: Naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mo sa kawag o makatext, makachat.
11: So, salamat ikat LC, salamat ikayo.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
15: FA Pawn Shop.
11: Yes, Egan.
12: Magsisim mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagi pang langina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay.
16: Mga on na ta!
17: Uy! Kalami sa sinabaw!
18: Naabay kinilaw!
19: Ilabas ang bida sa lamisa!
20: Fuego Blend Jelly Paste!
18: Kalami ane!
20: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
19: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
21: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: RSRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
15: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan pastor.
1: Oo.
15: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko ana mid gym kay ako bitaw dalungan pastor basta manghinga tuli ko pastor na may muragahi pastor.
1: Okay.
15: Para patunuan ako pastor sa lanayan ako sa gym pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga sugaw.
1: Oo, mugawas sa iya.
15: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa putong ban, pastor. Pastor. O, namintin yung pastor. Ano yung benzima, pastor. Salamat yung pastor. Kada alas.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake of blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuega blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kinsani pala yung taga-asa?
16: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
15: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
16: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
15: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
16: Nakoy arthritis.
15: Nag-arthritis.
16: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
15: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
16: Tulog ka-adlaw.
15: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
16: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
15: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Haplas po ka Roma na eh.
3: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko, duha.
2: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindus giyo ka, nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay, nangaplas ka aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
3: Oh, nindus na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo
3: na
2: ya.
3: Pamila, makamata ko, last ko hatu, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Ito mo yun ako ni Pastor, kaduhan ako ka mga apo.
2: Oo.
8: Ang una Pastor, ang akong babae nga apo, iubo siya Pastor ba, unya karon iba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong kuan, o pabutan sa ilang ba, Pastor, tong kapsul ba, nagigimak.
2: Oo. Tapos?
8: Unya karon kanang, sa wala pa siya nakatik, Pastor, anang gabi nagpakuha siya o kapayas, kay sakit kapulo kaayan tutunlan.
2: Oo.
8: Una

0: so yang ilang dila o katong kuan katong kapsul sa asal abidivax unya kay wala pa man sila mahuog sa'yo pastor na tulog man sa upali pagmata niya nagkaon siya pagumani ano sa papa pastor na mami na punta na itong inyong gipakuan sa kuwa di kabutan sa akong bakba
1: oh.
0: Iingon ko pastor nga naman ano siya nga hindi na sakit akong tutunlan hindi na sakit magtulon niya ano sa pastor
1: oo
0: oo iingon ko nagdanay ko ng ginoo kay ganang ganang sa isa lang kakuan pastor na patay ang sakit siya ang tutunlan pastor ba.
1: Ah, kaibigan, salamat kayo, ate.
0: Salamat kayo, Pastor.
1: Salamat kayo, yes. God bless. Salamat kayo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan.

Oras mga iganda. Mahirap na alas 4 rin pronto agya oras na ining sa yoga kabuntago. Ulan silang kapusa kapalara. Usa ka maayong abundag, maayong uldo o maayong hapon. O unsang mga takna agaron, sanglit kining ato nga broadcast pinagi sa pagsibya sa balaang pulong sa Ginoo. Malabay man sa pinakagamhanan nga teknolohiya sama sa ato nga live sa YouTube, yung malusab sa Facebook, pinagi sa ato ka Facebook page sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia. Sa tanan ng mga nagkamonitor karon pinagi sa mga nagadai ang mga partner station. Sa'yo lang ibig usag maayo nga pagpaminaw kanimo og ganago nining sa iyong kabuntagon mga igan. Lalaygon ang gugma sa Ginoo nining sa iyong kabuntagon sa lain usab nga adlaw kay gayunan og pribilehiyo nga makauban ako kaninyo dinini ato nga programa sa pinagpalang musika. Sa ngalan sa itong pinalanggang pastor ng bayan, Reverend Pastor Dandang Galio, ang makauban kaninyo karon mga igan, ang inyong pinalangga nga alagad sa buluhaton sa itong buhay ng Diyos, Pastor Joseph Ayong makikuban kaninyo, dining sa iyong kabuntagon sa itong programang inyong kanunay ginasubaybayan ang programang Pinagpalang Musika. Kumusta mo mga igan? Dili sa iyong kabuntagon. O sa kamainiton nga ako gitunol ang pagpangumusta nga naga ninyo. Sulod sa mga dugay na nga. Kay gayunan nga wadid ko ninyo makauban sa kahanginan. O ga, butay aubay-ubay nga mga text nato, mga text messages nga nagabot sa pagpangumusta. Maayo kong pasaylo kaninyo mga igan gumigan kay tungod sa kadaghan sa mga punsisok ng mga buluhaton, mga nagadai ang mga appointment nga tupog itagaagbagtagad sa buluhaton sa tumbuhin ng Ginoo. So, muning pipila diod ka mga bulan o pipila ka mga adlaw nga wadi ko din yung ikauban. O sanglit na itong pinalanggang kaibigan, Pastor Dan, magpaabot na akong mensahe kung bakante ba ko. Doon na diyo mga higayon nga bukabaliban ko. Gumikan sa mga punsisok ng mga buluhaton na ito pong kita gaanog pagpagiguman ang mga buhat nga diin kita ang nalabigit sa pagministeryo. Salamat kayo sa atong mga Ginoo nga dinintak na ang panalangin niya gumikan kay pag-text ni Pastor Dan Gaga B.E. Bisan man og almost 12 na ko nakatulog kagabi. But it is a privilege as well. And ako din na ako balibaran kay usan ka panalangin sa Ginoo na magahimo ta sa pagpagiguman sa paghimaya ngadto sa iyong buhi nga ngalan labaw sa tanan sa pagsimba na ining sa iyong kabuntagon sa pagtuboy sa dako nga grasya sa Dios. So I grab my privilege sa og oportunidad mahimong kabahin og yung manusa mahimong makauban kaninyo mga igan. So nini sa iyong kabuntagon mga igan alas sa tanan natong mga nagapaminaw pinagi sa radio o mahimo mong muminsahe kanato nining buntaga pinagi sa Facebook usab o inyong ipabot ang inyong mga mensahe kung asa mo karon nini sa iyong kabuntagon mga igan. Pinagi sa ato nga numero 0963-091-2005. Balikan ako ang ato nga hotline number. Maukini 0963-091-2005. Pwede niyo pa-update sa inyong mga mensahe mga igan, mga pagpanimbaya, o ingon man usab, mga tagsa-tagsa, kapag request, pinagi sa pag-ampo. Ikaw ang patnubay. Pwede ninyo ipaabot mga igan in sa iyong kabuntagon. Og yung manusap, dili na ito maampo gumikan sa kahit tinusap sa itong oras. Mamahimo usap na ito na nga, rest assured, panahon nga doon natin mga personal prayer, personal devotion, ato ka nang ginadala mga igan. So, dinigyan sa iyong kabuntagon, no? Live usap kita pinagi sa itong Facebook sa 98.5 Radio Kaibigan. O baka pwede ninyo ipaabot ninyo mensahe pinagi sa akong messenger, just type in the atong
messenger mga igan na Joseph Ayong. O sa naanda na, Joseph Ayong. Doon ay doon ako ka-account mga pair sa Facebook. Ang Dunay Gargar. Ang kanang isa na ko ka-account mga kaigala. Hindi na ako mga igan. Hindi na ako na ma-access. Ang kana lang Joseph Ayong mga igan. Kana pwede niyo pa-abdan sa inyong mga mensahe. Alang sa mga panimbaya. Hindi ko na ko mga pre-request, biblical counseling, o guban pa. Ng mga matang may kalabutan sa espirituhano aspito. Ato ka naman taga-agpagtagad, pinagi sa ato ng pag-pag-uban, mga igan. Ngayon ang aking taglay, dalila ka o again, dining sa'yo kabutagong doon ay ibang text messages na abuta to, no? Pasailo ako kinagang pa ko cellphone. Ako gire-restart ni. Doon na gani mga sa mga nag-abot man yung mga uban ng mga view ng anak ko ni kipagwan ka ng mga ibatayan ng Diyod ang ato ng kining social media kay umuabot o galit ng mga isa kining mga wala to gi tandog. Okay, hindi sa'yo kabuntagon mga iganda di ang mga messages nagkabot na to, no? Binagi sa itong text messages. Mayung buntag ka ni mo, Pastor Joe. Dalay God ang alan sa Ginoo. Dining buntag ang kita na sa pagkauban gimingaw minimo. Salamat kayo. Salamat kayo sa ato ng igan nga nagpaabot sa iyong mensahe dining kabuntagon. Thank you kayo. Dalay God ang alan sa Dios. Bisan ako gimingaw, pwede ko ninyo maigan. O, ganang na yung mga mensahe nga bag-abot ako. O, sila di okay ko. Gimingaw di ko. May muntag gani mo, Pastor. Dalaygon ang Ginoo sa lain o sa mga adlaw nga magkapamalandong sa iyong mga balaang pulong niya. Salamat kayo. Ako na ipanibaya si Sir Francisco Yanong. May muntag gani mo, Sir. Dalaygon ang alan sa Dios. Di ring muntaga. Salamat kayo nga nagka-monitor na garon. Ang imo nasab. Salamat kayo kang igan na J-Lord. Salamat kayo sa Mahingoog City. Salamat yun kayo. Nagkaroon si igan J-Lord. Nagka-monitor na usap karoon. Hindi sa'yo kabuntago. Buwini, panibaya din ako si igan na Marvin. Salamat kayo. Nagkaroon nagka-monitor na usap. Dalay kong kingalan sa Ginoo. Abi ako sa tanawon lang sa atong Facebook Live kay dili na ko kuhaon sa monitor na ko sa phone ang atong Facebook. Abi ako sang ikuan maiga na. Ang lahat.

Okay, di anaday ubay-ubay naman din atong mga nakamonitor karon pinagi sa atong Facebook Live. Good morning, Pastor Joseph gikan kang Hideliza Dagok. Yaman sab ni Igan Idna Madua. Good morning, Pastor Joseph. Andam nami maminaw sa balang pulong sa Ginoo. Pastor, great na ko advance happy birthday akong bunso ugma ika 18 adios niya. Yes. Glory to God. Ngaon tahatagan siya o maayong panlawas, malipayon siya bisan wala ko sa iyang birthday. Kasi siya karoon sa Quezon, oy. Malay ko ng Ginoo. From mama nga naa sa Lantang, Valencia, Bohol. Sa Quezon, Bukid nun. O, asa nilapitang Quezon na iganin na. Igan Joy, Auntie na Misula, salamat kaayo nga nakakaroon ni Limuntaga. Iyamon sabi ni Igan Wilma. Og ni Igan na Aguntoy sa Ruay. Salamat kayo Igan na Baribel. Og imo sab ni Igan na Rosalie Aguirre Pires. Good morning, Pastor. Namina ko karon sa 98.1 radio station sa Bislig. Salamat sa Ginoo nga dunagang adlaw sa kinabuhi. Listening from Market Side, Mangagoy, Bislig City. Oy, maayo bugtag. Sa itong mga Igan diha ron sa Maya, Bislig City. Oh, salamat kayo nga naamo karon diha naka monitor karon diri buntaga. Yamasab ni Igan Evangelist Jewelry Ocampo. Oh, karon ka monitor diha to pidalangga ga Igan usab. Good morning, Pastor Joseph. Atong dalaygon ang gyud ang Ginoo ning matahong nga kabuntago, nindot gyud ang pulong sa Ginoo. Paminawon matag adlaw. Maka-addict yun ang pulong sa Ginoo. Watching live at Proctry, Santa Cruz, Valencia. Barangay Concepcion, Valencia City. Shoutout ko sa Sharot Family, Silingan, Manila. Pastor, God bless. Salamat kini mo, Igan. Igan Janet Valera, mayong buntag usap niya kini mo. Igan Rosinda Pangilinan, good morning, Pastor Joseph. Andam na mamaminaw. Og mag-take note sa pulong sa Ginoo. Kanadyo yung pinakanindot yun. Kanang maghimo og pag-take note sa mga balaang pulong sa Diyos. Mga Igan, importante yun kayo na. Importante kayo nga ang balaang pulong sa Ginoo. At i-take note kay panahon nga. Doon na tayo mga tagsa-tagsa ka mga suliranin sa kinabuhi. Doon na tayo mahimong matanaw o labaw sa tanan ato mga pamalandungan ang balaang pulong sa atong abuhi nga Ginoo. Mayong muntag ka ni mo, Pastor. Salamat yun kayo sa Ginoo. Nakita na usap ka na mo, pinaagis sa live sa Facebook. Salamat kayo. Thank you. Kisa man yung nag-take sa anin. Pastor, please pray sa atong nasod. Grabe na kay kagubo. Tinood yun. Sama ni atong nasod rin kipuyan. Ang atong mahimo, mao ang pag-ampo o paghangyo sa atong buhi ng Ginoo. Kadiin, maangkot ang katunhay, justisya nga subay sa kaayo katarong, pinaagi sa kabubuton o prinsipyo sa atong buhay ng Diyos. Igan Liza Sabas, good morning, kanimo diha Igan. Sa tanan atong maigan diha sa Maya, Hingog City, salamat kaayo. Dili buntaga nga naagmukaron, nagkamonitor da, pinaagi sa pag-andam o pagpaminaw sa balaang pulong sa Ginoo. Kang nanay nili Turigusa, nay, maing buntag diya kanimo. God is good all the time. Good morning, Pastor Joseph. God bless your ministry. Salamat kay nay. Thank you kay sa support. May the Lord God bless you. Okay, mo sab ni Igan Joy, Auntie Damisula. Salamat kay nimo, Igan. Good morning, Pastor Joseph. All listeners of Pinagpalang Musika Program. God blesses you always. Salamat din kay Igan. Dalaygon king Ginoo. Okay, no, doon ay nagpaabot og mensahe kay Igan. Mauna niya, balikon na ako, no, ang atong phone number nga pwede ninyo paabtan sa inyong mensahe pinagi sa mga panimbaya, mga prayer request o guban pang mga concern nga may kalabot sa espirituhanon. Makahimo mo pag-text sa atong numero 0963-091-2005. Ako pagkabalikon, ang atong numero 0963-091-2005. Ako na ipanimbaya ang pinalaga ng kong higala si Pastor Richard Dangalio.
ang ato pinalaga kauman usab sa buhat diya sa may Surala, South Cotabato. Salamat kayo, nagkabisita ta dito sa ministry usab ni Pastor Richard. Kaya na to, mga bulan nagahimo ta pagbisita dito, dalay kong King Ginoo. Salamat kayo. Well, dunay yes, mauna ni akong numero igan. Thank you kay, salamat kay no, nakapaabot ka sa imong mensahe sa concern. If that is my number, yes, na mauna ni akong numero ka ng 0963-091-2075. May muntag ka ni mo, Pastor, dalay kong kay Ginoo. Nagpaminaw mi diri karon sa nagpaminaw mi karon diri sa atua sa Cagayan de Oro City. Salamat kayo. May buntag, Pastor, igaliti sa aluni. Salamat kaayong naagkanunay ang Ginoo, nakikuban ka nato og ikaw na usap among makauban karon sa iyo kabuntagon. Salamat kayo, Igan. Good morning, Pastor. Raminaw mi sa Yellow Line 90.7. Iga rin ni sa Prok 1 Lantay. Salamat sa Ginoo na Luis Yastanan. Iyang gipaulan, dalaygon ang Ginoo labaw sa tanan. Yes, dalaygon kay kalan sa Ginoo. Dalaygon kay katumbuhin nga Dios nga nagpadala ka natong ulan, nga diin kita nakaambit. Ingon nga panalangin, gyud kay mga igan. Panalangin kaayo, labi na ninatong mga mag-uma. Kini mga igan, dako kay ning panalangin o gasa sa atong amboy nga Ginoo. Mayong buntag, Pastor, connected og naka-hook up na diri ang 93.9 Sunshine Radio sa Butuan City. Salamat kayo sa management sa Sunshine Radio. Mayong pagpaminaw sa tanan natong mga igan diha. 93.9 Sunshine Radio ang Ginoo magpanalan. Ustana na itong mga partners sa radio station nga naka-hook up garo niyo masab sa Big Light Radio, Big Light FM sa may Kibawi. Uban sa pagdumalan ni Igan Pastor Ili Tinako. Hindi mo diya, Pastor Ili. Salamat kayo. Dalaygon kay ngalan sa itong Ginoo nga din ang itong pinalangga nga kauban sa ministeryo sa Buluhaton sa pagsangyaw sa maing balita. Igan Pastor Ili Tinako, kabahin usab sa pinagpalang musika ang radio station nga gipiyal sa Dios kaniya. Kauban sa team sa Big Light Radio. Og yung manusab sa ato nga radio station sa may Lambunaw, Iloilo. Maayong pagpaminaw sa tanan natong mga utod sa may Lambunaw, Iloilo. Og ingon man usab sa ato nga radio station sa 101.1 Radio Barangay Radio Gipos sa Buanga del Sur. Kauban ni Kuya Igan Francis Ralph Liemet, maayong buntag kaninyo diha. Og ingon man usab sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kauban ni Igan Rinalyn Rosette Martinez. Iyong manusab sa 95.5, no? Muna GTFM, if I'm not mistaken. Si Igan Randy Lasa. Nakaroon niya, nag-hook up na usab ang atong programa sa pinagpalang musika. Good morning, Pastor Joseph. Salamat sa buhing, sa atong buhing ng Diyos, sa iyang gugma. Nga walay pagkabalhin, Alice Marquez of Hingoog City. Ang buntag sa tumaigan niya sa Mahingoog. Labi na usab no sa atong mga kaubanan diha nga magbubuhat sa atong buhay nga Ginoo. Dalay kong ngayngalan sa atong buhay nga Dios. Yung manusab ako ipanibaya dahil si Bishop Bing Gandian. May muntag ka ni mo, Bishop. Og sa tanan nga lambigit sa ministry sa Jesus for All Nation Network. Maayong buntag sa tanang mga kaubanan usab nato sa buhat sa atong buhay nga Ginoo. Ang dinig sa iyong kabuntagon, mga igan, no? Arita sa atong live sa Facebook. Kaniin, daghan na usap ang nagpaabot sa ilang mga mensahe karon ni buntaga. Pinagi sa atong messenger. May buntag ganin mo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Amo na usap ikaw ang makauban karon ni buntaga. Gimingaw, mikanin mo. Salamat kayo. Iganiyo, salamat kay iganiyo. Salamat din kayo sa Dios.

Kuan radio 98.5 radio kaibigan Balenja mao ang live nga pwede ninyong makita. Iga ni Criselda Daog Rumo, salamat yun kayo. Igan Marjon Orbita, good morning Pastor. Marjon Mariel Orbita, family watching Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor sa Kabuntagon. Ug salamat nga ikaw nasad among makauban nga maghatod sa pulong sa Ginoo ning Kabuntagon Pastor. Salamat sa Ginoo, Igan Marjon. Igan Mirjen Manga. Nagtanaw siya sa Asunsyon na Sumilaw. Salamat kayo sa itong mga igan di Azamay, Sumilaw. Salamat yun kayo. Igan Virgie Rimata. Salamat kayo sa itong mga igan di Azamay, Mailag, Valencia City. Salamat kayo nga naamo karon nagka-monitor din nga buntag diha karon sa ito ang pagpagiguban. Well, sa tanan din ato nga mga nagpaminaw karon labi na sa atong mga mama, no? Happy Mother's Day. Oh, belated Happy Mother's Day and Happy Mother's Month as well, this because this month of May ang ato nga lamigit ang ato na sa Pilipinas og ang ato usab, there's nothing wrong for celebrating Mother's Day because this is a recognition as well sa ato nga mga mama. So atong gi-recognize ang akong kaayo so ang atong pagpabalanlo sa dibusyon karon ato ni isintro sa atong mga mama. Oh, ingon nga pagpadasig, pagpalig-on, iyo manusab sa paghatag og dako nga pagpasidungog ug unsa ang contribution sa ministeryo sa atong mga inahan. So mo ni man ay nag-greet nato diri nga nagpaabot nga ipanimbaya niya ang atong mga mama. As Happy Mother's Day, iyon na yun si Mama Bibing. I-appel ang apelido ka nimo Iga, no? Kaya para ma-recognize yun sa imong mama. Nga diin, ikaw maumoy nagpadala sa imong minsahe, ingon nga Mother's Day. Okay, umano sab, anining sa iyong kabuntagon, at itong tagagpagtagad o sabi ning naandiri sa pikas lawak na ito, kang Iga na Beverly Malaba, maayong buntag ka nimo Igan. Okay, umano sab, ni Iga na Pastor Maximo Varquez. Salamat kay Pastor. Good morning, Igzoon. God bless always. Salamat kanimo, Pastor. Og yung manusab ni Igan Wilma Sevilla. Niya karon nakikuban ka na to nining sa iyong kabuntagon sa ato nga pagdayag sa atong buhay nga Ginoo. Igan Kim Ramos, salamat yun kayo. Og yung manusab ni Igan Virgie, salamat yun kayo nga nakaroon nakikuban nining sa iyong kabuntagon. Okay. Igan Sally, salamat kayo. O ni Igan Perla, o ni Igan Norvin, o ako na ipanimbaya ano, si Sir Tata Ritiza, maing buntag ka ni mo, Sir. O Kuya, maing buntag niya ka ni mo. O yung manusab ni Kuya Igan Pastor Nick Umante. O salamat kay Kuya Pastor sa pagpakiguba din sa iyong kabuntagon. O yung manusab sa mga bulawanon na nga kauban ni Pastor Tim, patundunan pag nagbiyahe ko sa iyo sa buntag, bandang mga alas 3, pag-tune in ako, wala pa man ang ato nga radio sa 98.5, nagko ka tataon guro ni. Pag banda diyon, mga around 3:40, mo'y pag-tune in ako, na diyon ang mga makalangit nga awit. O yung manos sa pag-minaw na ko at that time si Pastor Kuya Tim o si Pastor Kuya Nick mo'y nagpahat sa balaang pulong sa Ginoo. Kaya ko, grabe ka-inspirable ang balaang pulong sa Diyos nga atong napaminawan. Lambigit to sab sa ato pinalanggang kaibigan ng pastor ng bayan na si kaibigan Pastor Dan ito sa akong panahon nga magbiyahe ko. Pastor Ili, ano mga kapanahon na ako madunggan nga mga pastor kanang panahon nga mag-live ko, mingawon ko sa hiniligay doon nga lingwahe. Oh. May panahon nga, mingawon man yung tamang igan po. Although nga, wala na ito kayo mainsayo, kay ang ato ang kanunay nga kinagamit nga lingwahe ang ato aman nga sinibuan nung nagayod. Kay moman yun ang amon lang na matan. But may nakusahe kang Pastor Richard. Pastor Richard,
ng galio. Ang iyong manusap, no? Dining sa iyong kabuntagon. Itong oras, it's 22 minutes past by the hour of 4. Dining sa iyong kabuntagon. Pasensya kay Igan Jeffro. Salamat kayong nagpaabot ka sa imong mensahe karon dinhi buntaga. Ingon man usab ni Reverend Richard Dangos, maing buntag di kanimo. Og imong usab ni Father Beth. Oh, usak nga Reverend Father Beth. Father Beth Berato, salamat kay imong fans. Salamat kayo dinhi sa iyong kabuntago, no? I know you are monitoring 98.5. Salamat kayo. God bless diya kanimo. O ang Ginoo, magapanalangin ka na to. Labi na Diyod sa pagpatunay mo ni mga higa, no? Ako malipay ko, kanibitang sama sa ingon niini nga programa nga mamahimong dakong kabahin sa paglikunay na to, no matter what kind of religious organization we belong. Muna ako gingon o atong ginadasig kanunay nga atong imuon nga taytayan ang atong tagsatag sa katinuhan nga gipahimutang ta sa Ginoo nga makahimo sa pagsimba ngadto kaniya ingon nga taytayan nga maduol ta sa atong buhi nga Dios. Mahimo nato nga mamatinumanon ta diha sa atong buhi nga Ginoo. O muna himo nato nga likaligon sa ato nga tagsa-tagsak mga pagpangalagad diha sa ato nga buhi nga Ginoo. Mo ni mga igan ato nyo magligunay ta nining mga ulahing kapanahunan lambigit sa paghangyo sa atong buhi nga Ginoo nga kanunay maangko nato ang gasa sa espirituhanong kusog nga mahimo ta sa pagkaligon. Yung manusab, no, ako na ipanimbaya si Igan Rosinda Pangilinan. Salamat kay kanimo Igan. Thank you kaayo sa iyong kabuntagon sa pagpaambit sa ato nga mga Facebook live. Salamat kay no, bueno, sa tanan natong mga nagka-view sa ato nga Facebook, ako kamong gidasig. O gidasig ko kamong, please share it mga igan kay para dunay daghan nga mga mapanalanginan sa balaang pulong sa atong buhi nga Ginoo. Mo niyo, daghang mapanalanginan mga igan. O sama niining atong mga igan, o daghan kayo ang mga nagpaambit. Salamat jud kayo. Ayo man usab, no, akong ipanimbaya di ay si Igan Kiseya o Dahula. Salamat kayo. O yung man usab ni Igan Vacalares Ernesto, mayong buntag o mayong pagpaminaw. Di ay kaninyo ang Ginoo magapanalangin o man sa grasya sa atubuhi ng Ginoo. Okay mga Igan, din sa iyong kabuntagon ato nga dapiton ang presensya sa tumbuhi ng Diyos, pinaagi sa ato nga pag-ampo, dahil ato na yung paminawan ang usa ka awit. Ang awit nga naguluhan, ikaw ang kusog. Ato na yung paminawan, mga igan. Kining awit ta, humanini, ako gihangyo nung ginasik at dara na itong maigan, nga please, kuha ang inyong mga ballpen, o baka mga lapis, mga papel, kaya atong pagkatunaan ang usa ka suheto, nga makapalig-on o makapadasig ka nato. Dili lang kini para sa atong mga inahan, apan usab kini para ka natong tanan, nga ang atong atagsatag sa kapagtuo, maduol sa Ginoo ug labaw sa tanan, makapamalandong ta sa mga bulawanon nga mga pagtulunan. Maghimo ta pag-ampo, mga igan, ingon nga pagbukas sa ato ang pagpamalandong sa mga balaang pulong sa Ginoo.

Oleh lain atau gusog nga atong masandigan nga atong ragayo nga Dios sa ato nga kinabuhi nga mauwag atong manduluwas nga nagtubos kanimo kanako sa krus sa Kalbaryo. Nagdaas ka butagod mga igan ato nga pag-aablihan ag bagabal ang pulong ato nga pagatunan karon nga magasintro sa akong kikayon pa alang sa mga pagbalikon ug pagpadasig sa atong mga inahan. Balikon ako belated Happy Mother's Day month. Belated Happy Mother's Day and a Happy Mother's Day month. A Happy Mother Celebration month. Sorry. Mga igan, kining bulan sa Mayo. Morning akong idalang ato nga mga pangmalando karon as my encouragement sa atong mga mama and as well as paghanduraw nako. Nga munginahan, may pahulay naman diyon. Nalipay ko nga ako sa ato pagsibya gani, ako ning na o nagkana nakabalo sa ato nga mga igan, nagpadala sa mga mensahe sa pag-comfort way back pila ka mga bulan, 5 months ago. January. 4 months ago, January. Doon na yung mga igala to, labi na doon sa mga kasig. Bueno, ako na yung salip ako malimot. Ako ipanibaya ang tanan na itong mga igan, labi na doon sa mga kaparintihan. Benitez family, kaya karoon sa may barangay Kiara. Ang mga kaparintihan niya, tanan mga kaparintihan na mo. So, sa mga Gargar family, ang iyong manusap, labigit ni Pastor Ruben Carmelutes, Pastor Jojo Hiron, sa may ministry sa Grace Communion International. Muntag di kaninyo sa tanang mga iga na to. Nakita na ko ang kaning usaka paglikunay,

Aga mga igana, salamat yung kayo dalaygon agalan sa Ginoo. Dili sa yung kabultagon sa mga paimanglo o labaw sa tanan sa mga espirituhanon ato ng pagkaon inibuntaga mga igana dalaygon kay Ginoo. Okay, mga igan, ini sa yung kabutago na itong oras is 5 minutes past by the hour of 5, mga igan. Dalaigon kangalan sa itong Ginoo, ini sa yung kabutago. Aritas pagdawat sa mga nagadaiyang mga mensahe, no? Uban sa mga nagadaiyang kagipaabot ng mga... Okay, gikan kang igan na Junalin Layawon, salamat din kayo. Good morning, Pastor. Salamat kayo. Kanimo igan, Junalin. Agay mo nasab kang igan, Idna Madua. Salamat din kayo. Dalaygon ang halan sa Dios. Igan, Lorda Ibcast. Salamat din kayo. Dalaygon ang halan sa Ginoo. Instrumentor diyo ko mga igan. Instrumentor diyo ang inyong alagad. Nagigamit sa atong buhay ang Ginoo. Gagidin, gihimo nga makapaligod o makapadasi ka na ito. Ninimuntaga. So, ninitaklas ka butagon mga igan, no? Ako di ay nga ipabot o sabi nga niya sumatag usa ka na ito sa tanan ng itong mga igan nga nagpaminaw ka ron. Nga, ang ato nga programa, gihimo nga kabahin ini, gagigamit sa Dios ang Vigibox Plus, ang pinagpalay kapsula. So, sa tanan na itong mga igan nga nagpatronize sa ito nga produktong all-in-one herbal, nga Vigibox Plus ang pinagpalag kapsula. Salamat yun kayo. Nga diin kini, dako kay kahimuan nga di daghan ang mga nakaangkon usab sa gasa, sa kayuhan, sa bisan unsang klase nga balatian. Nga diin ang Ginoo nagkapadala og mga dagkong milagroso. Ang ato kinabuhi mga igan, ang Ginoo naman Diyod mo'y nasayo diin. Subo sa mga igan, ang ato nga apatugyan sa Dios. O ni mga igan, ang ato ng Vigibox Plus ang pinagpalang kapsula. O ngayon manusab, ang ato aroma herbal oil ang pinagpalang lana. So, ni mga igan, no, please, sa tanan na ito ng mga nagpangutana nga may tungod sa Vigibox Plus. Ang ato Vigibox Plus, usan ni ka-oil ang sulod ni mga igan, daily powder. So, ang litibog ng Vigibox Plus, mapalit sa nagkada iyang magkaibigan na center na ito. Okay, manusap sa mga nagkada iyang mga partner station, kung asa mo na pita karoon nagpaminaw, makahimo mo pag-adto mga igan aron sa pag-avail sa ato ang produkto Vigibox Plus, ang pinagpalang kapsula. Yung manusap ang pinagpalang haplas ang aroma herbal oil. At ito mga igan, no, sa mga nagkada iyang mga... messages pinaagi sa ato nga live sa Facebook. Salamat usab kayo nga naataray mga daghan nga mga listeners nga diin naakaroon naka live pinaagi sa Facebook mga igan. Salamat yun kayo nga naamo karon nagpaminaw karon ini buntaga. So ato sa ding i-search mga igan. So mga hindi ko pasaylo no sa ato nga mga igan nga di na ko mabasa ang inyong mga comment labi na sa kining atong Facebook kay kung magkakuan bagod mga igan mo kada bang I mean mulukso ang mga kada bitawng dekadaiyang mga comments ninyo oh dire mo kaning kadang baya di asa ato nga live karon. Okay, mga igan, no? Mga ilan yung pasensya kung naamay mga comments ninyo nga dili na to mabasa mga all lagi. Oh. Okay, hindi sa'yo kabutagon. Diyaday si Igan Miriam. Oh. Igan Miriam Lumilang. Salamat kayo, Igan Miriam. Nakaroon, nakapaminaw na to. Good morning, Pastor Joseph. Ato Jud Tahuron ang atong mga inaan. Salamat sa Ginoo kanimo igan Miriam. Ang imong sab ni igan Angelina Kalulot. Mo ni Pastor Joseph pagpaampo ko sa akong anak nga tuaman
tua sa uman nga unta maayo ang iyang pag-uli puhon sa iyang pagbalik. Iyang mga anak kagipalayo samahan kaniya. Kadili ayas ato di gapil sa pag-ampo. Pastor, pabil ko sa pag-ampo. Igan Maymini. Salamat kanimo Igan Maymi Dablo. We will pray for you as well. Igan Ana Luna Baylin. Salamat kayo Igan na Ana Ukat. Nga nakaroon nagkikuban. Pastor, salamat kayo sa matamis nga pulong sa Ginoo. Hagtod karon, grabe ang akong pagpamalandong. Sa pulong sa Dios, grabe ang pagtimaw sa luha nako. Nakainumdum ko sa kaayo sa Ginoo nga gigamit niya ang akong inahan nga nika nako. Salamat Igan. Wala ra ko nag-inusara, naganta. Dili ra pud ikaw na. Salamat kay Pastor sa matamis nga pulong nga balaan kaayo ni buntag. Takus gasimbahon ang Ginoo. Salamat kaayo sa imong gidala nga pagkaadindot kaayo nga pulong nga balaan sa Ginoo. Salamat kaayo. No? Thank you kaayo. Instrumento radyo tani ni mga Igan. Kagigamit sa atong labaw makagahom nga atong buhi nga Ginoo. Sa ingon ni ana nga kita nakahimo sa pag-ubanay nining sayong kabuntagod mga Igan. Okay, salamat yun kaayo sa ato nga mga nagpaminaw karong hantod ron ni Ari Gapon, nagpabilin sa pagpaminaw. Diya, sa lain pang nga mensahe gikan kang Igan Evangeline Oton. Maayong buntag, Pastor. Salamat yun sa Ginoo. Thank you, usaw kaayo. Mangayo ko pasensya labi na din mga shortin kaayo nga mga kwadira ko kay mabasa. Good morning Pastor, while galuto kapaminaw ko sa balaang pulong sa Ginoo, sayo pa sa buntag makadugog sa pulong o mga awit. Igan Roxanne, salamat kaayo. Igan Nanay Perle Isturel, salamat kay Nanay, thank you kaayo. Dalaygon ang alan sa Ginoo. Yes, we will pray for Brother Norberto Vargas as well. Ito niya, pils pag-ampo. No? Sa itong mga prayer warriors, salamat kaayo. Igan Jocelyn Barbon, salamat kaayo. Kanimo Igan, salamat Pastor Joseph sa malang pulong si Ginoo. Gugmas inahan, makahatag kini, huwag na kong pagtuludan. Salamat kaayo, dapat isumpay. Sa among kinabuhi, ilabi na sa mga kabataan. Glory to God. God bless you, Pastor. Salamat kaayo. Maayong buntag, Pastor. Amen sa balang pulong. Nga, imong giwali karon watching from Kalagutay, Viscom. Salamat kayo, Igan Liti Zerudo. Huwag imo sab ni Igan Guillermo Patindol. Amen. Thank you. Then good morning watching from Procdos, Maligaya, Rosario, Agusan del Sur. Salamat kayo. Pre-request ko sa ako anak nga si Marilu Orasyon, nag-review karong bulana for a teacher. Yes, we will pray for your daughter, Igan Marilyn. Salamat kayo, mag-apo, minimo. Ang imasab ni Igan Virgie, amen and amen, watching live from Proxinco, Mailag. Salamat kini Igan Virgie, Rimarata. Praise God. Talaygon ang pulog sa Ginoo kanimo Pastor. Salamat kayo, Igan Roseli Mary Malagon. Pastor, salamat yun kayo sa balaang pulong sa Dios. Grabe ang pagtulo sa kuluha ni Libutaga. Salamat kanimo Igan. Igan Marilyn Orasyon, good morning Pastor. I'm watching from Adap Laak, Davao de Oro. Salamat kanimo sa maiga na to sa Laak, Davao de Oro. Igan Charlie Budlao o ni Igan Elizabeth Alangusagay. Salamat kayo. Sorry kayo kung naay mga mispronunciation. So, praise the Lord and hallelujah. Yes, glory to God. In the name of Jesus.

0: Good morning, Pastor. Salamat sa balang pulong sa Ginoo. Igan Lucita Silvina. Salamat kayo kanimo igan. Thank you kayo. Well, sa tara na itong mga igan, akong balikon na thank you kayo ng mga concern, nagpaabot sa mga mensahe. Nga, nakakaroon, nagpaabot sa inyong mga pagpagumusta na ko, mga balikol na ko, mga ino kong pasensya nga dugay, di ko din huwag madunggay. Even though so, si Pastor Dan, when I preach to MCC, he encouraged me to come back again sa media platform, labi na diyon sa ato nga program kaning atong nabiyaan ang programa sa gasa sa paglaong mga igan. So, di patatako ma-handle ang mga oras. Nagpasalamat ganin ko na ay mga partner station na doon, mga radio station nga naghandom usab nga bubalik na pinagi sa pagpahat sa mga balaang pulong sa Ginoo. Di ba diyon ako ma-handle ang mga time and mga vacancies, labi na diyon sa ato nga mga nagkadaiyang nga mga ministry platform at swilas mga appointment sa buluhaton sa pulong sa tumboy nga Ginoo. Starting next week, doon ay gipahigayon nga friendship camp sa San Jose, Malaybalay City. Then, akong iniwalagad, nausap ko dito entero, hulos sa kasimana. So, good this Sunday. This afternoon of Sunday. So, muli mga igan, grabe ang kahigtin sa ato ng mga appointment. Then, pagka next week, I will go to Davao del Sur. Muli mga igan, and going down. Muli akong masabtan yun, biyapun na even though so... ang ato pinalanggang kaibigan Pastor Dan, you know, muli ako gigingon na, he is one of my inspiration pastor. Pastor Dan will sleep late in the night. Oh, ato'y panahon nga nag-chat me pagkagabi. Gabi na di kayo. After my arriving in my travel, so around mga 11 o'clock na ito, Pastor Dan. Grabe kayo ko. 11 o'clock din pagka 4 o'clock in the morning. He will wake up to feed us spiritually. Grabe ang dedication sa buhat sa Ginoo. So, botog kagabi, ipag-text na inako, there is no reason that I cannot push through as well. Inanako nga, maon ni mga igan. So, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Thank you kayo kanyang mga nagminsahe. Pastor, gidala ka namos, pag-ampo kanunay. Giampo mo namo kanunay. Salamat yun kayo mga igan. Dalay yun kayo Ginoo niya na. Salamat yun kayo mga igan nga naamo nag-ampo. Kamu ang among kusog nga diin. Nakapadayon sa mga nagkadaiyang buluhaton kagisangon sa atong buhay nga Ginoo. Pastor, unsay title aron kining yes kining atong nahimong background play, Simbahin ka Yahweh. So mao ni ang title nini. May muntag ganimo Pastor. Og sa tanan nga magpaminaw sa programang pinagpalag musika by God's grace. Salamat diod kaayo sa mga balaang pulong nga diin na nakapamalandong diod ko ni ining buntaga. Subo man wala na akong inahan nakasaksi sa panahon nga naangko nako nga gidawat sa Jesus. Panasayod ko nga sa pagbalik ni Ginoong Jesus, kami magkinit-anay sa paraiso ug malipayon siya kanako nga musugat. Salamat kay Igan, magkatulog mo puno kuluwa. Thank you kay, salamat kay nimo Igan. Taga sa mga kaugin sa imong pangalan. You're texting. Thank you so much. Salamat kay sa pagpaabot sa imong text. Sa mga kay Igan, thank you di kay, salamat yun kayo sa ining buntaga, no? Mga matabis di kayo ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga pagpaabot ng komento. Well, mga igan, ang atong oras, it's 19 minutes past by the hour of 5. Well, sa tara na itong mga igan, karoon nga nagpamina akong balikon. Aga programang pinagpalang musika. Nahimong kabahin, nga nahimong nagpadayon sa pag-CBS, nagkadaiyang 40 kapin ka mga partner station, mga radio station. Nga di nahimo nga nadunggan ang balaang pulong sa Ginoo. Kabahin ini ang produktong Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Mapalit sa manikan ang partner station. Diya sa may kibawi, makapalit mo sa atong produktong Vigimax Plus sa Big Light Radio, Big Light FM sa ginumalahan ni Pastor Eli Tinaco. Iyong manusab, doon na ito yung mga taga, nabitaw, kanang payad, kadingilan bukidon, nga nag-text ako, ang ako natawagan. You can buy o makahimo mo pagpalit sa ato nga produktong Vigimax Plus diha sa may kaibigan center nato sa Kadingilan, kilid sa may kaibigan ano, Kadingilan Food Court, sorry. Kadingilan Food Court na diha makahimo mo pagpalit diha mga igan. Nakapalit ko diha pila ka higayon mga igan. Og naabot tay na refer nga nakahimo us pagpalit diha. O labi na diha usab sa may barangay Kiara, pwede niyong ma palit usab ang ato nga produkto nga Vigimax Plus. Og imo sa aroma herbal oil na data di ay nataigan diha ga daghimo og pag paambit usab ingon nga dealer sa atong produktong Vigimax Plus og produkto nga aroma herbal oil ato pinalangga ga igan si Iganda Juvelin Benitez Blando. Oh makalimot ko. Okay, sa lain pang mensahe, morning Pastor Joe, I mean good kaayo sa mataw nga pulo, please pray ko sa akong anak nga mabalik siya. Akong anak nga balik na po siya sa ospital. Salamat kay Pastor Joe. Igan Beth ni yes, Igan Beth, we will pray for your child. Good morning Pastor, salamat kay sa buhing pulong sa Dios. Among nadunggan karon. Dalay gyud ang Ginoo. Salamat kay 8462. Yung malusab kang ato pinlagang Igan 7428. Thank you so much Pastor. Sa matamis gyud kaayo nga balaang nga pulong sa atong buhing Ginoo. Kini pulonga dako kaayo nga panalangin nga makahatag og kalig-on sa atong pagtuo og pagpasidungog kanamo nga mga inan. Salamat kay nimo Igan, thank you kaayo. Well mga Igan, pipila lang yun ka mga minuto ang nabilin sa atong pagpanaguman. Dili na ato programa sa pinagpalag musika. Salamat kaayo no, thank you kaayo sa tanan natong mga nagpaminaw. Aduna dai mga active viewers nga nagpaminaw karon dili takna sa kabuntagon. Salamat gyud kaayo og dunay hangtod ron nga nagpabilin nga nagpaminaw kayo dunay pasalamat, glory to God. Salamat gyud kaayo sa atong Ginoo. Thank you kaayo nga naay almost 1,000 nga naa karon nga nagpaminaw sa sayong takna sa kabuntagon. Salamat kay Igan na Viewly Andaya. Salamat gyud kaayo, glory to God. Salamat gyud kaayo. Og ingon man usab sa atong pinalangga nga Iga na Pastor Raul, salamat kayo nga naa karon na nakamonitor sa
1: sa lahat ng bagay pinagpalang musika ngayon ang
0: well mga Igan, daghan kayong salamat, balik ko na ko sa inyong pagpakiguban og labaw sa tanan, daghan kayong salamat sa panalangin nga nadawat nato karon gikan sa atong abuhi nga Ginoo. Dalhin kita ang magalakaw, uban sa kapiskay, sa kalinaw, o iyong manusab sa grasya o kadagaya, mga igan. Well, wala ko ikong panahon pang mapanayon sa unahan. Ako paglikon ang ato ang produkto Vigimax Plus. Mapalay sa mga kadaiyang magkaibigan center, nasuwila sa mga accredited distributor, o iyong manusab sa mga kadaiya ng mga parmasya, kung asa mo napitan ng lugar, o gusto mong mamahimong kabahin sa pag-apod-apod sa atong produkto Vigimax Plus, as well as aroma herbal oil, makahimo mo, o makaangkod, makahimo po pag-minsahe, pinagi sa atong messenger, ngayon manusab sa atong phone number, atong phone number, inyong mahimo, mga teksan, pinagi sa 0963-091-2005. Ako balikon, 0963-091-2005, o baka sa akong messenger, Joseph Ayo. Doon na tayo, ubay-ubay na, nga itong napadalaan. Panalan na ito via courier nga diin, nakaabot yun kanila, o nahimuusap ka panalangin nga ito kanila, o doon na ganito yung nakatestimonya, o unsan yun ang kaayo sa Ginoo, nga gigamit ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Balik ko na kumaigan, wala ko ikong panahon pang pupanahin sa unahan, sa ngalan sa itong pinalanggang kaibigan at pastor ng bayan, Reverend Pastor Dandang Galio. Ang ato nga senior pastor as well sa AMCC Church. Ang iyong manusab mga igan, nakikuban ka ninyo ni sa iyong kabuntagon sa programang Pinagpalang Musika. Kini si kaibigan, Pastor Joseph Gargarayo. Manamili temporaryo sa panultiyon nga nagganingom, walay bili ang gugban ninyong kalibutan, kundi si Kristo mawang sentro. God bless! Have a blessed Friday mga igan. Keep safe. We love you all.

0: May aga, igan pastor retard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: No, nganong katakiang kaman?
2: Sakas kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang lana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa gijima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namin kinig ko, Pastor, ano yung mga gijima, Pastor. Salamat yung, Pastor, sa

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Danay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan! O ba dumanta ang dudalasay sa itong siren, kining pipila ka mga balita. Pakita mo din ni sa Mindanao. Oga, nabutay balita gikan sa Visayas. Atong kanato sa usag ka food supplement nga itong gitawag Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Asbon ko, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Sa karupan ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dana Dangalio. Og broadcasting live din ni sa Tagbayan sa Valencia. Kasabugin na ito bago pa murag nag-brand out ang 98.5 Radio Kaibigan din ni sa Tagbayan sa Valencia. Pero nakaw ka mga itong programa sa almost 50 ka mga estasyonan din ni sa Mindanao o sa Visayas. Osmon ko, welcome mga kaigsuna, mga kaibigan, o maibunta kanyong tanan. Kamusta mong tanan, mga kaibigan, akong hinaot nga anak mo karon sa maayong kahimtang, may pangalawas. O niya, salamat sa Diyos sa ulan yang gihatag. Dini sa Valencia, at least dini ka na mo. Paggawas na ako ganyan, pero ako kabantay nga nagulan gabi. Pag-abot amin, pag-gawas na ako karon, ako nakita nga basa ang palibot. Timaan na nagulan. Niabot ang gabi, igikan sa itong biyay sa Hingaoga City. Mga siguro alas 11 na pasado sa gabi. Bagway pa lang ato adungog ang programang pinagpalang musika. O sa kaminungdan ng programang madungog matag-adlaw, ato nakauban si kaibigan, ato ning kaibigan. Pastora Joseph Ayong, salamat din kapatid. Pastora Joseph, salamat din kayo. Nga maoy, samtang nag-drive ko gabi. Ako siyang gangyo, basit pwede siya magka-programa kong free siya. Salamat. Salamat din kayo, kaibigang kapatid, Pastora Joseph Ayong. May buntag niya sa Hingaoga City, diha ta kapon aron na makig-meeting sa pipila ka mga leaders sa ato diha. Kauban ni Pastor Kapitan Maximo Abarquez. Salamat din kayo, Kap. Layo sa kabisi, isip mo sa kapon ng barangay. At the same time, alagad sa Diyos. Nalipagay ko nga nasa panahon. Nabilagyo na para sa grupo sa kaibigan. Kauban ni Kaibigan Vinsar, huwag sa ato mapipila ka mga leaders dito. Sagang salamat yung mga igan. Nga naningwa gayod, nga makatambong. Kang igan Victor. Kang Leonardo, salamat yung kayo. Sabi na gayod sa lamiang kayong sikwate. With Putumaya.

0: sa atong kaibigang Jimmy Ladra, ang atong functionary collector sa kaibigan diya sa barangay Lawaan, Hingoog City, diya sa Purugdos. Salamat din kayo, kaibigang Jimmy. Dadaan niya tao, gabi sayang manok. Napagdirami ang kayong biko. Salamat din kayo, igang Jimmy, ha? Abot sa daw kaibigan ang Helita Gonzales o giging suke. Die hard nga tipo na matagbuntag paminaw sa programa. Nanay ang Helita Gonzales. At oras karon ron, 38 minutos makalipas ang alas 5.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: By the way, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. May buntag diya sa Lambagan di ay kang DC Maputi Kabala.

0: manitusab di ato ka Gawad Pacquiao o kang kaibigang Venus Moralde. Uy, may buntag di ay sa kang kaibigang Dante akong sangay. Salamat atong gihatag sa akong karning kanding. Sangay, may buntag uga. Salamat din kayo. Kayong tantagalabagan, may buntag. O karon sa ulan tudling sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa kalalaki patay human nga nasunog ang gitulugang boarding house sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang batan-on nakit ang patay sulod sa Pinoyanan sa Quezon na Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Si Dotsumil, kandidat sa illegal nga drugas na sakmit sa Calafi, Bohol. Duwa ka suspeka si Kopa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa itong balitang iligay ng mga kaibigan, sagunin ang kabataan treasurer nga dakpan sa droga bypass operation sa Limire, Iloilo. Napasakaan na sang kaso.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa ato mga balita. 56 anyos na lalaki na baybas sa may tagbina Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Atong balita mga kaibigan, tuluan eh, may tungod sa droga. O niya, ang duwaan eh, kamatayon. Mga kaibigan, mao kini mga ulan tudling at atangan ang detalye ni ini. Masubon ko atod kini sa food supplement nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan magigsuunan. O dalay ko ng Diyos, di na gina tumaiha pa ang testimonies pwede nga nagana. Kahapon dito na ay nag-testify ka ito personal. Murag si Igan Rehabil ba ito? O niya samtang istorya ka na ito igsuon, sige niya pasaka iyang kamot kay matod pa na mild stroke kini siya. O niya di niya halos mapasaka ang iyang usas sa iyang mga kamot. Pero kahapon samtang istorya niya pasudan tungod sa Vigimax, salamat sa Ginoo. Ang akong kamot ako na matubo siya taas. Dagan na kayo natabangan, dagan ang mga naparalyze igsuon na ulian, dagan na di makalakaw. So sa lamang kasimpleng food supplement o kini mo ang Vigimax ang ipinalanginan sa Diyos aron pagkatag kayuhan magkaibigan magigsuonan. Mao nga makaingon ko nga grabe ka kusog nga produkto kini ato nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Available kini sa mga radio stations sama diya sa Villanueva diya sa Power Radio kusog kayo iyang aroma diya o iyang Vigimax diya sa Villanueva Misamis Oriental. 40 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan o karon sa detalye sa ato mga balita
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Lalaki patay human nga nasunog ang gitulgang boarding house sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Aron ihatag kanato ang detalye, atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Yemet. Nanukad sa 101.1 Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Usa ang kumpirmadong patay human nasunog ang usa ka boarding house nga gipanagiyahan sa usa ka Grace Dumagi dagtong lapita sa may Prok Waling-Waling Hamisola Extension, Barangay Santa Lucia, Pagadian City sa Buanga del Sur. Pasado alas 2:14 kagahapon sa buntag, Maya 14, 2026. Giilang ang biktima nga si Ricardo Bimi Paranom Jr., 29 anyos, og residente sa Barangay Bitinan, San Miguel sa Buanga del Sur. Subay sa report sa investigador sa Pagadian City Police Station og sa Pagadian City Fire Station nga ulahin ang nadiskubrehan nga aduna day nakabsan sa maong panghitabo samtang naglusa gobisigasyon ang matinugyanan sa Bureau of Fire Protection dadto na nakitaan nga nagbuyod o napaig na ang lawas sa mga biktima. Sumala pa nga nagsugod ng kalayo sa kwarto nga gitulugan sa mga biktima o dali kini mikatag tungod kay ginama lamang kini sa mga light materials ang naasoy ng boarding house. Posible matud pa nga wala na kamatikod ang mga biktima tungod kay nahinanok kini siya nga pagkatulog samtang sabi sa BFP aduna isa ka personahe ang naangol human nga nakaangkon og first degree burn. Ning kasabtangan ang patay nga lawas sa mga biktima ang gidala na sa usa ka funeraria sa dakbayan sa Pagadian. Padayon sa paglusad ang investigasyon sa mga personahe sa Pagadian City Fire Station. Aron nga masayran ang hinungdan sa mga insidente samtang mukabat sa 180,000 pesos ang kinatibok ang danyos sa maong nga sunog. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diha sa Gipos. Busa mga kaigsoon nato diha sa Gipos at mga pinanggamang tigpaminawan. Patangibati sa lawas, ayan na pagdudua at tumo sa istasyonan sa Barangay Radio. Palit mo dito o ga Vegemax o Aroma. May buntag di idea kaibigang Alisa o Igandani diha sa Ingog City. Salamat di kayo sa isa buntag. Iyag kong gihatdan o ga namiang kayong kanang pinaupo nga manok nga Bisaya. Igandani, salamat di kayo o Igan Alisa. May buntag di akang kaibigang Maximo Varquez Cup. May buntag di akang nimo uban sa tibok pamilya. Salamat di kayo sa imong suportang gipakita sa para sa grupo sa kaibigan diha sa Ingoog, Kapitan Maximo Varquez. Korente 4 minutos pangalipas alas 5, laing balita magkabigan, gikan dito sa Buanga del Sur at tuta din mismo sa Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa kabataon nakit ang patay sulod sa Pinoyanan sa Quezon, Bukidnon. Aron ihatagan nato ang detalye at tungdawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Puno sa kasubo ang pamilya sa usa ka batan-ong lalaki human kinirakitan nga wala na'y kinabuhi sulod sa ilang pinianan sa Purog Mabuhay, Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon, pasado las 10 sa buntag niadtong Miyerkules, Mayo 13, 2026. Ang namatay ginalamang sa alias nga Alvin, 23 anyos, ug lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Base sa imbisigasyon sa kapulisan, ang inahan sa biktima ay unang nakadiskubre sa hitabong trahedya human kini misulod sa kwarto ron pagkaon ng iyang anak para sa pagpamahaw. Apan, nagurat na lamang siya sa pagkakita nga wala ni kinabuhi ang batan-on sulod sa ilang CR. Gibutyag sa inahan nga dugay na nagatubang og depresyon ng iyang anak ug adunay kasaysayan sa problema sa pangisip. Matod pa niini, niadtong Abril 18, 2018, gidala ang biktima sa Happy Home Foundation sa Marambag, Bukidnon, aron matambalan og mahatagan og mental health medication. Sa gihimong ocular inspection sa kapulisan, walay nakitang timailhan sa foul play o daotang binuhatan sa nga posibleng may kalabutan sa pagkamatay sa biktima. Sa kasamtangan, Gidala na ang lawas sa biktima ngadto sa Good Life Funeral Home sa lungsod sa Quezon alang sa hustong pag-atiman. Balitang Rod Gratos Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nang kadalami kasi 98.5 Radso kay Bigan Valencia City News Center. Krisigan Charmy S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigan Charmy Pahanggin sa maong report. Badawi ka tong buot ng mag-testify, pwede ragid mo tawag ka na itong mga kaibigan. Katong magkataong testimony sa kayo na angko niya, katong mga utana, pwede ragid mo tawag, amin pwede ragid mo text. Katong pang utana, text lang mga igan. Kung gusto ginyo itawag, o niya tawag mga human sa itong programa, pasado lang sa iso niya. Katong buot magpaabot og testimony, pwede ragi mo tawag, ipabot ka na to ang istorya sa kayo ayong naangkon o man may gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko. Sa di pa ito dawaton ang laing report, ato unay pasulod kining usa ka testimony sa kayuan nga naangkon o man may gamit sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Ani ang maong testimony, kaibigan.
2: At agalanta, yes, Igana Rosalyn.
4: Kanang tinidyo ko pa minanin, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang ako yung na-prove, Pastor, nga maigyod ang Vegemax, Pastor. Gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Vegemax.
2: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prove na ako nga maigyod ang Vegemax. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay, may.
4: Kada buntag.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namayin, o salamat,
4: Pastor,
2: Igaya.
4: Namayin, Pastor, ay makatabang ginang Vegemax, Pastor.
2: Okay. Pwede ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
5: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Vegemax kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, ito nga, na palit na lang ko Vegemax, kay mama ko na nakapamati man ko diri sa inyo, sa inyuhang nagtala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
6: May aga, Igan Pastor Richard, bisan pa man ako si Mirna sa gihapon.
0: Ato na bati ang mga testimony, mga kaibigan. Nakaangkon og kaayuhan human migamit sa produkto nga Vegemax Plus. Lalaing mga sakit na tagaag alibyo. So, sa lamang ka Vegemax Plus o sa kapsula. O niya, kanindutan niya itong kapsula, makinom lamang kag usa dua tulo. Mabati na gini mo ang alibyo niini. Maunig na mintin sa banig soon ay taga Manila ga napatadaan gini ito og taglima kagarapa. Kay taas ang sugar, mao niyang ginamintin karon kay mas nakita niya ang epekto o alibyo sa iyang lawas. Sa diyang gainom o Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Nindot ni siya ang mga tag-asog sugar, tag-asog uric acid, tag-asog BP. Nindot ni siya magigsuunan. Ang kanindot po daan ni wasay side effects. Usay magod na itong mintinan, mas doon mga parte sa lawas ka madaot niya. So kinaato nga Vegemax pag imong i-maintain siya. Wagi kay kabalakan, wagi kadlukan, ni purong herbal. Walay side effects, why overdose. Ani ang kanindot sa atong kapsula, mga kaigsunan, mga kaibigan ko. Text mo sa atong numero kung abot mo og dugang kasayuran o detalye. Text lang mo sa atong numero, mga kaibigan, mga kaigsunan ko. Diha sa Barangay Basaklantapan, napalit ang atong produkto diha sa kang kaibigang Eljon. Sa iyang tindahan, diha sa Basak, Eljon. Gawingan, gawahan. Medyo nalimot ko, ah. Murag gawahan man siro, gawingan. Eljon, diha sa iyang tindahan, napalit ang atong produkto ng Vegemax na Ruma. O diha po, kusok po kayo diha sa Tangkula na Lirungan Talakag. Sa kang Angel Ricky Store. Angel Ricky Store. Og diapod sa tindahan ni Igan na Inday Asilan sa Mirayon, mga kaibigan. Og sa ato mga pipila pagkakabigan ang factionalist na lang kagabligyas ng produkto ng Vigimax o Garoma. 51 minutos pangalipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Gikan din ni sa Bukidnon. Atong sayron ang balita. Kita mong ato sa Iloilo sa atong balitang Hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balitang ligaya ng mga kaibigan. Sagutin ang kabataang treasurer ng nadakpan sa drug bypass operation sa Limiri, Iloilo, na pasakaan na sangkaso. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Na-file na ang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Iskid Treasurer na nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Alminyana, Limiri, Iloilo. Ginkilang subject sa kay alias Nick, 26 anyos sa Barangay Nagsulang, Limiri, Iloilo. Sa interview, suro kay Police Captain John Robles, officer in charge ng Limiri Municipal Police Station, ginpayag niya nga 3 kabulan ang nangin monitoring sa subject. Suro pa kay Robles nga ginakuha sang subject illegal nga droga sa Rojas kagkaiping nga kabarangayan. Nakompiskar nga nagbugat sa 80 gramos sang suspected shabu kag nagabalor sang 546,000 pesos. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang subject. Sa ngalan sa Bidmas Plaza, pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na baskog pa. Ayayay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa. Ano ka diya sa GTFM Lambunaw, Iloilo? Sa taga Iloilo, labig diya sa Lambunaw, kadtulog ka mo sa istasyonan sa GTFM kay dira mabakalang atong produkto nga Vegemas kag aroma. 53 minutos makalipas sa 5, mga kaibigan. Osbukat tong buot mag 65, pwede rin mo tawag ka na to, ipaabot ang istorya sa kayo ni muna angkon o man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Ang ato pinagpalang kapsura. Diya sa Kidapawan, ayop nga nagtingog na ang Kidapawan kay pinakabuntag wa magtingogumikan sa problema teknikal. In kaso, nagpaminaw ka na to sa Kidapawan City, ang ato produkto palit diya kang kaibigang Kuya Larry. Text lang mo, kaya mong hihatay yung contact number. Ang tindahan ni Kuya Larry, diya nakabuta ang atong produktong Aroma o Vegemax. Napod sa Firmer Pharmacy, diya sa makilala. O napod diya sa Family Med Pharmacy, magkaibigan sa Arakan. Masunod ko, Family Med Pharmacy sa Arakan. Oga, diya sa Masuilas Pharmacy sa Mlang. O dito kang kaibigan Toto Gauran. Toto Gauran sa Barangay Ifkaylo, Tulunan. Mga kaibigan pa rin itong produkto ng Vegemax. Og Dyson Store, diya sa makilala, alos kilid o tapad sa public CR, diya sa may terminal igsoon sa Matalam. 55 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Iloilo at Tutagbuhol. Si Tutsumil, kantidad sa illegal nga drugas na sakmit sa Kalapi, Bohol. 2 ka suspek, sikop. Alang sa detalye at nungduwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nadukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Ubos sa ligon nga pagdumala ni Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office or BPPO, malampusong nagpahigayon sa usa ka drug bypass operation sa mga personahe sa Kalape Municipal Police Station MDET niadtong Mayo 13, 2026 dito sa Barangay San Isidro, Kalape, Bohol. Ang maong operasyon may resulta sa pagkasikop sa duha ka individual nga naila sa alias nga Edwin ug alias Hussein, mga ebidensya nga nasakmit gibanabana nga 16 gramos sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price kon SDP nga 108,800 pesos, bypass money ug uban pang non-drug items. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Brett Dales Maslang, Chief of Police sa Kalapi Municipal Police Station, uban ang koordinasyon sa PDEA. Ang pag-imbentaryo sa mga ebidensya gisaksihan sa mga opisyalis sa barangay og representative tante gikan sa DOJ. Nanukad sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini Sinora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma makaibigan, mapalit diya sa Bohol, sa istasyonan mismo sa Hot FM. Namutang diya sa Tubigon, Bohol, analam mo diya sa Tubigon. Tanan mabot sa ato nga Sibya, magigsoonan diya sa Bohol, adto mo sa Hot FM, Tubigon, Bohol. O di ba ka dito sa Radyo Bandera, Talibon, o punga mo sa Islahaw, adto mo kang Igan Ivardo. O kato gusto magdelira, labi na itang Bilaran City, text mo sa itong numero 09-27-71-12-12 09-27-71-12-12 Katapusang balita mga kaibigan,
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: At doon ta, at usayan ang balita gikan sa Surigao del Sur. 56 anyos na lalaki na baybas sa may tagbi na Surigao del Sur. Aron hatakan na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez na nukadiha sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nasikop atol sa malampusong operasyon sa anti-illegal drugs operation ang usa ka 56 anyos nga lalaki human gihimo sa mga personal sa Tagbina Municipal Police Station. Ang baybas operation ubos sa pagdumala ni Police Major John Sirdic Epriciado sa Acting Chief of Police nitong alas 12:40 sa buntag sa may Purokto in Santa Maria Tagbina Surigao del Sur, Mayo 14 2026. Nasakmit sa mga operatiba ang gibadaban ng usa ka gramo sa gituang Shabuga adunay gibadaban ng street value nga 6,800 ka pesos lakip sa usa ka tinuod nga 1,000 nga mark money, usa ka improvised nga tutor. Ang operasyon gihimo uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o gisaksihan sa opisyal sa barangay o representante sa media. Tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 nga nailhang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam batok sa suspek. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigan Rinaline Rosette Martinez na lukadiha sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Good morning to kaibigan Ruby Cento, Rosinda Panginan, Leonarlene Blanca Flor. May budal kayo mo diya, Igan. Thank you for listening. Lolita Dawong Usaba. Og kang Echelico, Cristina Asiron o Susan Acapulco. Yuri Hospital, may punta diya kanimong kaibigan. Antok Ben George sa Buhayang o kang Rosinda Inonoria. Emily Delfen, usama yung pagpaminaw. Mga igan o tigong oras, sangalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sangalan sa atong mga partner stations o atong mga reporters o mausab sa atong aroma balover itong pinagpaalang haplas. Kaibigan, ako kinahin si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamin itong magaingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyosa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: portable and 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Di ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong TL o nakatulog kang tarong.
3: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon, Aya.
3: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwan.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Anastasio, tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Z-Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangto 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong burn, atong may test. So niya, kuan ka ng na, ilang tan sa ayo, Pastor, tagagabi ijo sa ilang tan, tag-krantay na ijo ang iyang kuan, iyang nilagnat.
3: Oy, tapos?
2: Nga, di pa ingin sa nga mga pa-inak, huwag di dyan maksmabing. Kung nga nagpalit, huwag lima dito kay Bibing Sibog. Nga, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang nami lagi po man, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa, salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong wibis sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogay lang sa Pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. So, mapit na lang isang Pastor niya. Ang sama na napingalan man ako, Pastor, kwanto yung nainong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di ko nang siya, kaya ijaplasan po na sa aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayon ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya di ayon niya, kuan na po siya dala sa ospital, oy. Maayon na lang, good, kaya lagi, di dyan sa nakatabang sa ako, Pastor, oy.
4: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
5: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala, Mare, pagdali na. Add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Yes, Igan.
18: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
17: Okay.
18: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tama to siya, hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
17: Salamat
18: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
17: So Aroma Herbal Oil ka? Igan.
18: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
17: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
17: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
18: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
17: Okay.
19: May good news!
20: Hello, oy, unsa koy good news!
19: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
21: Sama sa large format outdoor sticker.
22: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
19: Wakaday pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Mo! 98.5